0: Yes, mayong buntag sa tanan. Sa tanan-tanan nga naminaw mayong buntag pa nga DJ Boy diha sa Bilyaba, Leyte. Good morning. Yes, ako yung gigalingawan og tanaw nga salida, Ate Mar. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw diha sa Bunal FM, Kuya Choi sa Bantayan Island. Ingat po si Tatay Naldo Deriman sa Amon, Kuya Angel, sa inyo man. Yes, sa paigi pabot lang ga. Tara, simulan muna ang Amigos Coffee, mga palangga. Go!
1: Mayong adlaw, di akita karon sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Kay atong interbihon kinis si Mama Angelina Frias, kalabot sa iyang kasinatian sa Amigos Coffee. Ma'am Angelina, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw, sab, sir.
1: Ma'am Angelina, pila na may pangidaro ni mo ron?
2: 57
1: anyos. Isay-isay ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
2: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital, katulo na na admit pa ko sa Gatchalian sa Ormoc. Tapos igawas na lang ko nila kay ingon ko igawas na lang ko ninyo kay nadakaan na ta kada resita tag 5,000 kapin. Gigawas na lang ko nila niya. Pagawas na ko, muto nga nakabati ko sa radyo sa kaning station sa Ormoc. Nabatian na nako nga maunang Amigos Coffee. Diingon din akong bana. Gisugo din niyang bunso na akong anak nga palit nga to, palit na yun. Niya, akong paminaw, di man siya ingon ni ipik da yun. Nakahurot pa ko atog sa kakarton. Nantod niya, wadyo ko mohunong. Kaya sige, mampug paminaw. Ana, laging mga kuan sa radyo na na mayo. Kaluwis Ginoo, okay jud kaayo. Hantod karon mo na jud nay akong gi. Kanang giginamit gi kape hasta sa akong bana, buntag, hapon, nya usahay og makulangan sa budget, matunga-tunga na lang nako. Ang importanteng makainom jud ko ana kay di ko kainom, mapil jud nako nga maglisod jud ko ginawa. Ingabot naman ganis panahon nga nagdayapir nako. Bangunon ako sa akong bana kay aron ko makakaon, paihion. Ilisag dayapir, kanara yung amigos mo, Rajay, nakaayo na ako sa tinuod lang.
1: Okay, kadang Ma'am Jelina, atong klarohon, kadtong na-admit ka, unsa man di ay ang imuhang balitian yan to?
2: Ang finding dito sa Gatchalian, kasing-kasing, hubag, niya ang akong baga, hubag. Kahing hubag, mantumpikas na akong lawas, ngari, kiningwa na ako, hingubag, bitiis na ako, ngari, pengon sa akong kwan, hingubag. Nga mo to, mahal man kaayo.
1: Sa may mahal ang iyang sa
2: mga tambal.
1: Mga tambal.
2: Isa pa to, ingon to be ikaw, nanla na pag 10,000. Asa man tao mag 10,000. Mutuwing ko igawas na kunin nyo. Ay di ko mamatay sa sakit, mamatay ko sa problema sa tagwarta.
1: So nigawas ka nga, nagpabilin gihapon ingon nato imong sitwasyon.
2: Oo, oh, oo. Oh. Dilik pa gihapon ko kalakaw. Nga, sultihan talang mo no, daghan na kayo kong sultihan inani, kay naibong manjod sila nga unsa kuno'y imong giinom. Nga no man kuno nakalakaw man ka, kay okay naman ko kaayo karon. Imong tanaw sir, di ba okay na kayo ko?
1: Ah, piskay na kayo ang imuhang panglawas.
2: Oh, piskay na kayo ko, pero pagdili ko makainom og amigos, murag maluyag yun ko sa tinuod lang. Maluyag yun ko.
1: Pila na may gidugay yun, pila naman ka kabuwan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
2: Mga 3 years na, oy.
1: Oh, 3 years na?
2: O kagisuod pang akong basiyo uksa ko pila nakakasako gihaling na mangani na ako na lang.
1: Okay, labay ni mo di ay?
2: O gihaling na ako.
1: Okay. Unya nakahatag yod og dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian.
2: Sa tinuod lang yod. Dako kayo kana jud siya wa nang gatong pangresita sa doktor. Wala gani na mo pamalita kay mahal kayo na itag kapinggatos, na itag si Binti. Ang Amigos na lang yod. Mo na lang jud nagiminti nako.
1: Usa man day imong pamati sa imong lawas ni adto unsa man kanang putas unsa man
2: punga
1: punga
2: iginhawa lisod iginhawa niya ang akong til nangubag may lagi sila arthritis nya bahala ko sa to sakita no basta kay may ngon ko bahala ko sa to sakita basta kay ang amigos mura man jud ni akong gikinap eh nya lakto di istorya ginay mangutan na huy unsa may imong gitambal ngano na ulian man ka may ngara pag ko nga o amang ko'y gitambal nga, o amang ko'y tambal gitumar. Ang akong giininom, gikape, amigos raman niya. Ang Ginoo po tingali, may nag-ayon ako. Kanara ang akong itubag nila.
1: Okay, imong instrumentos, Ginoo. Inyong imong partner din, inom ang kani, unsa man po iyang balatian?
2: Wala.
1: Ah, iya lang gi maintenance lang niya.
2: Ako lang siyang ipa-appel kay parang dipinsa.
1: Ah, dipinsa.
2: Dipinsa. Okay. Kay kanang kaysa magkapika gana ang mga sashi-sashi na mangunay side effect, may pang amigos kay naapatanan, luwas pa ka.
1: I see. Ang imang butpasabot, katong lain nga mga classes kape.
2: Oo. Oh.
1: Kari ka sa Amigos Coffee.
2: Luwas ka.
1: Luwas, herbal man.
2: Herbal okay. Pa.
1: Okay. Unsa may ikasulti ni mo nila, Ma'am Jelina. Katong namati ron ba, nato? Unsa may ikauhag ni mo nila, katong labi na yung katong adunay mga balatian, nga wa pa kasuway sa atong produktong Amigos Coffee.
2: Sa tinuod lang, daghana kayo kong nasultian, ani, naminaw man po sila. Hingabot na ganinis Manila. Akong bata ha, maestra, hingbakasyon nini. Ini karumitri, yung bakasyon sa Tosyas, Manila, nagmaestra. Unya, yung bakasyon siya, ingin ko, mahal man kayo o magpa, kanda ba Shopee ba? Kasi nga na, Shopee, magpa-deliver siya, kay dagko na may agpatong. Siya, ma, magdana lang ko ani kay barato rin ko, pagdana lang, kay, na, barato na diha. Tag muna, tagkuan rin na ang usaka kuan karton. Nagda siya, lima kabuok.
1: Unya, ang atong amigos sa kapsul, nakasuway na ba ka? Istigin po ito itong Amigos Capsule.
2: Bago pa na ako nabatian sa radyo.
1: Beta tenor. Bago pa na itong Amigos Capsule, niya, kung unsa ka epektibo ang itong Amigos Coffee, ingon na po kay epektibo ang itong Amigos Capsule.
2: Istigin niyo ko? Mupalit gani ko karon. Mupalit ko karon.
1: Okay, niya, mauto imo nga panapos sa Ma'am Angelina. Niya, mauto mga kaigsunan, inyong nang nabati ang buhing testimonya ni Ma'am Angelina Frias, no, diri sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Okay? Niya, dagang salamat og mayong adlaw pabalikan yung tanan.
0: Yes, Papa Bon, ha? Barangay Kansuso, Matag Oblete. Ah, tagadiha gito, Papa Bon. San sa pay gipaabot alang sa tanan mga palangga, no? Basta Amigos Coffee na gani, wow, makawaw ta, basta Amigos Products mga palangga. Mananga sa tanan nga naminaw, Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mga produkto ha, nga para na to, para sa ikaayong panglawas. So, sa paigi paabot, ingon si Ati Mar, katukon nung ka Carlo nga testimony, Kuya Angel, pakiplay. O, Carlo.
3: Pre, yes, mayong unto or may adlaw ni mo na idol, kisa itong pangalan doon.
4: Pangalan ko, Kuya, Carlo Bungkak.
3: Carlo Bungkak, no, niya sa asagin na inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo, ha?
4: Taga Tutulan, Dawis na, Kuya.
3: Tutulan, Dawis, Buhol.
4: Yes, Kuya, yes. Kuya.
3: Yes, tagbilaran mo, tanong, tagbilaran Buhol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan, Dawis, no?
4: Tutulan, Kuya, Tutulan.
3: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan, dahil. Tutulan. Pari Carlo, or Boss Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom gano ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
4: Sige, Kuya. So, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April. Katong inatag ka o ganang ko, ano? Ganang sample, na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule. So, muna pa yun, ako ang gitry ang pag-inom. Mga first ato, usa ka blister lang nga na po pabuksulod. So, pag first, 3 capsule siguro, Kuya, pag-inom na po. Murag na-feel na po nga na ay something nagwan sa kuwang pagdito, ako ang digestion.
3: So, na-feel yun na po na. Sa kuwang digestion.
4: Kay, okay. Na pagkakumando, Kuya, nakadoong ta sa CR, nga, moto na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
3: Okay. O niya, niya. So,
4: based ako ang kuhan.
3: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaanag sabon.
4: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako, Kuya, murag ga-detox to siya.
3: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
4: Yes, Kuya.
3: Kanya, sige, okay. Sige. Para yun.
4: Moto, ako ang gigikuan. Nga karoon ko yan, ang nakanindot na is, moto, murag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung, kanang usay, sakit na itong panlawas, sakit likod. Nga na. So karon namatikdan na kong murag okay gyud ang Migos capsule no kay nawa gyud.
3: So sa ato pa idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak or pangapoy sa lawas, epektibo nga ato nga Migos capsule.
4: Yes, epektibo jud kay ko yan no kay tungod kay ang mga ingredients day sa Migos capsule, mga herbal. Then nindot kayo ang iyang combination no, so mas ding complement pa yun. Tungod kay naa di ko nakita ang ingredients na din ni si vitamin C, so which
3: yeah,
4: is
3: naa ni vitamin C. So naay pangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo, ingon si Anli Pop ko, kamusta ko no imong manoy nga nakainom mo Amigos capsule?
4: So kung nagyapo ko yan no kay nang nakanindot na no nga sige tag. Well, nakainom tag Amigos capsule, murag magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
3: Nung sige pangita, kisa may gipangita ana ingon si Ali Papko, na si Ali Papko sa live siya. Pinsa ko noy gipangita sa imong manoy.
4: Sa pagkakaroon ko yan no, nangita pa ba kita o oh,

0: Those coffee nga quality bestseller na gid nga coffee no nga 2 years na gid ko nagainom man na apil ako mama dugay na gid naginom no so kaning Amigos capsule kaya bag-o pa ni pero na-amaze gyud ko
1: eh yeah, so far no man pinakabag-o na to pero sa usa lang ka blister ana idol nga mainom maka sinati gyud nga do na gyud effect.
0: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula day, ang kuan ay ana explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. Oh, ano sa may masabi ni Juan na, Carlo?
0: Kuan lang kuya, no? So, ato araw man ang kuan.
1: Ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Basta naghang mo nag-comment ani, nanginang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule interview, dili ni Uyab-Uyab ba?
0: Pinag-uyab. So, wala tanong, so, lindot yun ang Amigos Capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ah, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven assisted, idol.
0: Yes, proven and tested yun ako ang Amigos Capsule kaya. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot yung kayo. Saya itong dali, takapo yun. Makatawag tal, malami sa dimuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Ah, sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatawag, Carlo.
0: Yes, kaya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
1: Yes, adagang kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
0: Yes, sa tutulan daw is Bohol.
1: Yes, nagan kay salamat.
2: Yes, nagan salamat Carlo, Amigos Capsule. Another testimonial adto tani ingon si Tart, Kuya Wad ng Carlo, Kuya Angel. Uy, ano man Tart? Nagpangita dai siya, nagpangita ko na siya ni mo Tart. Go go go go go.
3: Morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Kisa kay ito'y pangalan na to, ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes, Sir.
1: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kay kanapit sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am, may mong paggamit ma'am, may balita na ko, ipatawagan ka, kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
3: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir?
1: Okay, so, lumbar pain. O, sige, ano man?
3: Oo, sir, kay last December, ganyan ako, sir, nako panggipa mati, balinag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir niya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ning kuan, ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayo na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang yun, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi, pamati. Kunya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
1: So, nawala ang po, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad
3: yes,
1: na Amigos Capsule.
3: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa kapad. Usa kapad, sir.
1: Or usa ka blister pack.

0: Oo, kanang na po, kakapsul gani, sir. Gisigid na ako. Buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan dyan nakauyon po siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang yun po ko.
1: So, karon mawala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So kaduha pug na ako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang uba pug na napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, kaning ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal so ako ara tong gida sir so pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir again ala nibalik man ang akong menstruation sir himbalik yun siya na normal mauna karon nag monthly na sir 3 months na nako nga nag normal na siya sir pasalamat jud ko sa amigos capsule kay dako gid kayog tabang sir
1: so normal na ang imong menstruation adto dili normal karon pag inom yes, imong amigos capsule na normal na sad
0: oo kay since December sir 2025
1: ay by the way ma'am Melissa pilay okay. Edad nimo
0: 49 ako, sir. So, maubitaw to nga.
1: 49. Ito angay naging magminupusal, no?
0: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po na menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try gyud ko, sir. Ang reaction gyud ato niya, maugod to nga ako ang kanang... Lubot na pa doon, dere sa lubot.
1: Okay, naog no, na, sir. Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man, oh, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang mm-hmm. ta mga minyo. Kamusta? Magkakuha na. Modagayday na sa ang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman nagbagong dalaga, ani. Bola po na po ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na kaning sa ato pa.
0: Modagayday na yun, sir.
1: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagayday.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa katong nagpremium sir ba. Dili na try lang gid nila sir
1: dila
0: ang kanang
1: dili na ta nang dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
1: So mamili sa unsay ka advice mo sa mga unsay ka advice mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Nga parihapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun na akong gipamati na wala yun na tabangan yun ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang bisayaan
0: so, ng
1: ang bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukog balig yung sakita gid anak sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, daghan kay salamat Mamilisa, tagaasa ganita Mamilisa.
0: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas Lumukso.
0: Ah, yes sir.
1: Daghan kayo, salamat ma'am.
0: Daghan po kayo, salamat sir Angel.
2: Yes, daghan salamat ma'am Milisa Lumukso. Usa sa mga nag-testified sa ka-epektibo sa itong Amigos Capsule. No, gika ni Kuya Ramir, o gika ni Idol Carlo, ay request ni Tart, no? Padulong ni Milisa Lumukso. So, unsa pay gipaabot alang sa tanan, na? Adto na mo sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong lugar, mga palangga. Palit na mo o maong mga produkto nga gidalit ka ninyo sa Amigos Cough, Amigos Beauty and Wellness. Here we go, mga palangga. Dear Kuya Angel, taguan ko sa pangalan nga Rodelene Nadella. Usa ka single, ma'am. Nakadungog ko sa panawagan ni Carlo, kuya, nga nanginanglan siya o kalipay. Og nagkontak kay Mindo, ha? Og dito, kuya, nag-abot jud ang among angay iabot ni Carlo. Rodelene. Carlo, parehas kitang duha. Nagamit po kag Amigos Capsule o Amigos Coffee, Rodeline? Yes, Carlo. Nakaiba ko si Papa Boon, si DJ Boon. Carlo. Rodeline. Sa kunog si Lito Abadinas. Wala ra ba sa life si Lito, Carlo? Nagpatong si Lito, Carlo. Oh, maoro dilin. Absent yun si Lito. Duda ko, nagpatong si Lito ni Melissa ni sayong Rodeline. Wow.

0: pero ato sang paminawon ang testimonya ni Inday Sayong.
1: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
2: Hi, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.

0: Milisa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
0: Yes, sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asan ka napit siya sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
0: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuan to, ma'am, Milisa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
0: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige. Ano man?
1: Oo, sir, kay last December gyud ni nako, sir, nako pang gipa mati. Bali na gyung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipa-obserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya gning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon na kung ba na nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mauto, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang din po, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi, pamati. Unya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
0: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa kapad. Usa kapad, sir.
0: Or usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po, kakapsul, gani, sir. Gisindi na ako. Oh, buntag ug hapon akong inom, sir. Buntag ug hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud nakauyon pod siya. Sumuoto nga hing kuan ko, hing try lang yun pod ko.
0: So, karon wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud. Maunang wala na gyud pod ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So ikaduha pod na ako, sir, no. Mo share lang pod ko, sir, para pong maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan, sir, kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, og take sa na po ngali ka capsule, sir, Angel. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na, sir. 3 months na nako nga nag normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang, sir.
0: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag inom mo Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
0: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So maubitaw to nga.
0: 49. Ang to angay naging magmenopausal, no?
1: Oo, sir. Nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako. Kaya wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So mauto ako lang po nung diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mangyod siya. So mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try gyod ko, sir. Ang reaction gyud ato niya mao gitong ako ang kanang bingod na padung dere sa lubot. Naog na, sir.
0: Sa lubot, sa tiil or sakit sa hawak.
1: Oo, sa akong batang, sir. Unya nakahurot lang gyud ko og kanang kadulaging na po ka capsule na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya na kuan na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nibalik siya sa normal. So karon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagayday na sad ang sapa.
1: Sir, sa ko ang ko answer noon experience kay nagnormalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ko. Okay ba ya, sir, kanang feel na ko pura na magbagong dalaga ani. Wala po na ko ang experience, sir.
0: So mura nagbagong dalaga, so ko ana kaning sa ato pa.
1: Budagay day na din, sir.
0: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-answer, katong napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man. Unya. Bali na yun ba yung sakita yun o niya? Ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
0: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan. Dagay-day.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka ng kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
0: nag-print
1: yung sir ba? I-try lang yun nila, sir.
0: Dila ang kanang... Dili lang tanang dagay-day. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: So, mami, sa unsay ka-advise mo sa mga... Unsay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pariha po na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kayo kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na yun na akong gipamati na wala yun na tabangan yun ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang bitayaan
1: so,
0: ng... Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, onay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagib sa taliwa, ganit sa atuang ko. Ani ka ng likod nga, kaning bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
0: Okay. So, nagkagay salamat, Mami Lisa. Tagaasa ganita, Mami Lisa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas Lumukso.
1: Yes, sir.
2: Dagang-dagang
0: salamat, ma'am.
2: Yes, dagang-dagang salamat, Mami Lisa. So, unay giingon mga palangga, ha? Amigos Capsule. Wow, makawaw ka basta maka-Amigos Capsule palangga. So, tara, atong sumpayan ang kaagi ni Rodalyn Adela.
3: Carlo. Rodalyn. Ayawan ko. Wala ko kabulyo kay naa si Sherwin. Wala dyan din pakita Rodalyn si Lito Abadinas. Ay, Bonica. Ning sabay to silang duha si Melissa. Unsa kay gibuhat nila duwa? Hapit na ma. Mayabuhin mo ang camp show. Unsa naman din ang akong camp, ma? Natinuod, natakilid na. Carlo, ingon sila, nitakilid ako ng Carlo.
4: Tart, Rodalyn, wala ko nagdahon nga, tigamitan po na ikaw, Amigos Capsule.
3: Yes, uy. Ang nagpagamit na ko. Ulay lain. Si Ate Mar.
4: Kana si Ate Mar sa Bunal FM. Ate Mar. Ate Mar.
3: Nganong giapil mo na to na si Ate Mar? Nga kita ramay nagsalo, Carlo.
4: Ato tong apilon. Kay si Ate Mar makay naghatag ni mo og Amigos Capsule.
3: Oo, siya ay naghatag na ako. Nana si Wednesday. Ning sayo na po. Basta na ay mga si Wednesday niya sa Katmun. Masayo, Carlo, wag. Carlo, wag. Kay, naara ba si... Nagpaminaw ra ba si Miss Is, Carlo?
4: Ha? Rodeline, wala matikasal tiin ni Miss S. Nga nung naabot man kang Miss S, Rodeline.
3: Sige na lang, good Carlo. Kalimot ka. Nga imo nang gisulti tanan ako nga vacant na kakaroon. Available ka willing to mingle. Sige na. Sige. Ihandos, Carlo. Ihandos. Carlo.

0: 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Vibe na Sean, so wala naman tiigong oras, no? So mga ka-vibe, no? Sa tibok na itong panaghisgot karong buntaga, usa ka pangutana ang atong ginala, happy ka ba gyud or busy ka lang, di ba? Ug tingali daghan ka na ito ang nakaamgong usahay, dili sa yun ang pagtubag-an ang pangutana, no? Kay naanad na tanga mangutana sa uban kung kumusta sila, apan usahay, makalimuta og pagpangutana sa ato ang kaugalingon. Ang leksyon sa adlaw, no, walay dautan sa pagpaningkamot, walay dautan sa pagtrabaho og maayo, walay dautan sa pagdamgo og dako. Apan ayo tuguti nga sige ni mong pangita og mas maayong kaugmaon, malimta ni mo nga pag-appreciate sa mga panalangin nga naa na karon. No. Mga ka-vibe, no, ang tinuod nga kalipay, usahay, ang kalipay wala sa dagkong butang, wala sa mahal nga mga gamit, wala sa kadaghan sa kwarta. Usahay na ara kini sa simpleng mga higayon sa panag-uban sa pamilya, sa katawa uban sa atong higala, oo, og sa kahibalo nga nakalahutay ka sa usa na pud kaadlaw. So mga ka-vibe, dili sukod sa imong bili ang imong pagkabisi, dili sukod sa imong kalampusan ang imong kakapoy, og dili kinahanglan nga pirmi kang nagdali aron masuting nga nag-uswag ka. Kay usahay ang pinakadako nga kalampusan mo ang adunay malinawon nga kasing-kasing bisag daghan ka giatubang sa kinabuhi. So busa mga ka-vibe, no? Oo, padayon sa pagdamgo, padayon sa pagtabaho, padayon sa pagpaningkamot. Apan hatagi usab og panahon ang imong kaugalingon nga mopahulay, mopahiyom og malipay. Kay ang kinabuhi dili lang mahitungod sa pag-abot sa destinasyon, mahitungod usab kini sa pag-enjoy sa mataglakang sa imuhang panaw sa kinabuhi. So ayo kaayo pag kapuliki sa pagpangita og kalipay nga malimta na nimo ang mga butang nga nakapalipay nimo karon, because busy is not always happy, and happiness is not always around, always found in being busy. Oh, baliko na ako. Busy is not always happy, and happiness is not always found in being busy. So, once again, daghan kay salamat mga ka-vibe, no, sa inyohang mga realizations nga inyohang gikabahin karong buntaga. Yes, hinaot sa inyohang pagpadayon karong adlaw, makita mo usa ka rason nga mopahiyom bisan taliwala sa inyong pagkabisi. So, amping mo kanunay mga ka-vibe, ha, kay wala naman tayong igong oras, no? Ugma na po, do, para sa laing nga istorya, nga makapahuna-huna o makapainit sa kasing-kasing. Yes, and once again, thank you so much sa atong solid listeners of Vibe 105.5 FM and always nakatune in, no? Yes, ugma na po puhon. Once again, this is your DJ Shabal, ang inyong personal alarm clock nga dili ni mo masnus ug kuyog ni mo diri sa atong programang Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Good morning! Ayan, sa umayong-ayong buntag, agoy! Oo, naanap po si DJ Rick Ricardo magsinamok sa inyong adlaw. Ayan, once again, happy, happy Wednesday, everyone! It's another day and another life to survive na naman tayo, mga ka-vibes, ito diha, no? Kumusta? Kumusta? Oo, sakto ba ang inyohang tulog karon? Kompleto ba ang inyohang tulog? O ningsud mo sa klase? O ningsud mo sa trabaho nga kuwang inyong tulog? Ay, sakto yung tulog, Rod. Pila ka oras yung tulog?
3: 8 hours.
2: Wow! Palakpakan natin.
3: 8 hours na po tulog.
2: At least naka 8 hours. Oo. Diba? Ang uban diha, natulog og 3 hours lang. Sus, ginuo ko. Netflix pa more. Diba? Pero okay na, nakalingaw-lingaw mo na sa tong self, diba, ka nang mag-Netflix. Actually, na yung mga nindot kayo nga mga bago nga release nga mga salida karon sa Netflix, no? Ayan, mo na sila. Oo, ang Team ERPB. Ayan. Muna daw ang magtuturo sa school nyo. Ayan, ito sila. Actually, nindot na nga mga salida, no? Actually, ang ato ang topic later on is all about, no, sa kuan. So, sa nganong kailangan na to, disiplinahon ang mga kabataan, karong mga kuan, karong henerasyon na, Jesus, Ginoo ko. Diba? Oo, okay. Makarelate mo na ko kung mangutana mo na ko kung sa'yo ako ika-suggest nga movie karon, no, is kaning kuan, Teach You a Lesson o katong Juvenile Case. Oh, perfect. Sa Juvenile Case kasi sila gyapon mo'y gabida. Oo, sila gyapon'y gadala sa... Si, lahi siya nga storyline. Maumaura, mura na siya connected, no? Pero ang sa Juvenile Case, manggod, is more on mga kaso bitaw sa mga kabataan. Ayan, so abogado, judge, ganun. Sa ERP, sa Teach Me a Lesson, manggod, kay kuan sila, mga special team nga gibuo sa Minister of Education sa Korea, no, para tudluan ang mga estudyante nga mga bully sa school. Oh, 'di ba? Kanang sila mo kanang kanang mga estudyante nga walay kahadlok sa mga maestra. Oo, kanang ultimong maestra is buliho na nila, mangyon ana ba? Oo, so kani ang ERPB nga team, mo na sila ang kuan, basta kay special task force na sila nga gibuo sa Minister of Education. Oo, nga pwede nilang buhatong tanan nilang wala sila grounds. So pwede nila buhaton tanan sa estudyante ang gusto nilang buhaton og walay makapugong bisag mga teachers, bisag mga pulis, wala. So ang direct order sa ilaha from the Minister of Education sa Korea is kailangan nimong disiplinahon nga literal nga disiplina nga kung gahi og ulo pwede nimong tamparuson ang estudyante. Pwede nimo sumbagon, pwede nimo kulatahon. Yes. Ha? Gusto ka pag artista. ERPB. Bawal muna diri sa Pilipinas. Oo, bawal na diri sa Pilipinas. Kaya ang maestra gani, di ba? Makabantay mo anang magipang tulpo nga maestra. Oo, nga ka ng pabarugon lang ang estudyante at tubangan sa blackboard. Di ba? Ipatulfo kay nauwawan ko no ilang anak. Di ba? Mangingon ana ba? Oo, actually, dindutod kaayo siya. Na-shy ka ng 10 episode lang. Oo, pero sa episode 1 pa lang daan, wala pa katunga sa episode 1. Grabe ka, intense, tahantod sa mahuman ang episode 10. Nindot gihapon, no? Ang ako, ang ratings, ana, nga mga episode, no? From episode 1 to episode 10 is 10 over 10. Ganon! Oh. After, ana. And then after sa Teach Me a Lesson, katong Juvenile Case, Oo, diha ni mo makitaan nga although kanang bawal jud ang bawal ang minor di edad no dito sa ilaha og kanang ipapulis Korean gihapon kanang mga makuan jud nimo nga kung below age ka ang kaning ERP kaning kung below age ka kay dili makapiling mapriso o dili mo na nga ang mga kabataan sa eskwelahan mo ay mo kanang mamaligya og mga drugs mga ingon ana ba kay kabaw man sila sa law nila nga sa ilahang sa batas nila nga dili sila pwedeng mapriso so diha na nga mo take over ang ERPB diha nila disiplinahon ang bata ang katong mga tag 16 years old gibutang nila sa prisuhan day gisagol nila sa mga piniriso promise dito kaayo siya promise makaingon ko ka nga oo, episode gihapon siya. Ang juvenile case is mao na siya ang mura og mahog siya og kanang DSWD diri sa atua. Mura siya og kanang cases sa mga minor di edad gihapon nga muhimo og krimen sa Korea. Basta nindot siya nga kanang unta ma-apply siya diri sa Pilipinas no if ever kung naa. Bitaw nindot siya kay ang ilahang manggong murag na sense ang ilahang movie dili lang shoot ingon nga gagama silag movie kay aron ipatan-aw sa mga tawo na ay learnings o dili lang sa mga mananaw bisag sa politics sa politiko nga kanang nga kanang ang inamagot sila tagline sa teach you a lesson na nga kanang kanus apa man nimo kay murag ang ilang advance ang ilang mind nga kung dili nimo disiplinahon ang bata sa bata pa inagkadako ana sila mo'y mga mahimong kriminal
3: okay.
2: In advance mao na nga ang ilang una-una advance siya nga aron walay kriminal sa ilang country kailangan ang mga bata nga mga bulyagon ilahan na ng pitulon ingon ana so mo nang nabuo ang ERPB nga team mo apply ta diha oh at saka mga apply ta diha actually nindot ka siya diha nimo makit-an ang nagklase-klaseng batasan sa mga tawo sa mga bata and then nganong naingon ana sila it is because sa power sa ilang family oo power sa ilang family because anak sa congressman diba anak sa
3: kaya pala anak ni congressman
2: oo tapos anak sa minister ang uban mga anak ba so mauna nga bi ha? Oh, mo nang ikaw may bulihonon sa eskwelahan. Oo. Kay kung anak tag kanang kung anak ta og kanang dili kanang walay mga posisyon, walay power, walay kwarta. Kanang wala gyud tagag maleta, wala. Oo, actually nindot siya nga na siya yung mga learnings or lessons nga kanang iko anila kanang ihatag ana nga mga movie nga salida oo nga ang bulihonon mula ka na ako ra ko nitig buli niya magama ko no siya og kanang ERPB ko do nga kwad actually kani nga trending kay ni nga salida karon sa mga wala pa nakakita ayan sorry ka ayo no na ako nang oo na nakwento ko na yung ibang story bahala na kayo oo basta ako basta you must go and watch no the teach me a lesson and after that tatawa na po ninyo ang kuan ang juvenile case ayan nindot kay na sila nga mga movie nga salida episode actually puro sa both sila episode 10 medyo na kuan lang ko no na unsa tawag nimo ani na bitin lang ko sa juvenile case no o mo na nga i-rate nako nila is 9 over 10 wow talaga pero overall nindot gyapon ang story niya ayan oo na gyapon tay makatunan no nga unta no nga unta nga alo mo itag ma-apply ni siya sa Pilipinas no pero maglisod ta no kay lahi man ang ilahang trip karon dito sa Senado no lahi ang ilahang trip. Oo, naa sila ikaw galingo nilang kuan, mga gipangguko dito ng mga tao. Nga imbis nga magkuan sila no kanang mag-focus sila no sa mga dapat nga fokusan nga mga tao lahi po nang ilang gi-focus didto no sama sa kong giingon gahapon mag-ihay ta. Oo, kitang mga mamamayang Pilipino o trabaho tag ato, sila po trabaho po sila ilang. Di ba? Maningkamot tag ato, bahala sila dito, paningkamot po sila gila dito. Di ba? Katawa-katawa lang tayo, pero kung bitaw ka ng seryoso beto siya nga kung ano nga no man sila no uunta malamdagan ang ilang mga pangutok diha no nga sus Ginoo ko daghan kaayong mga angay tutukan karon ano mga kabataan di ba mga tao nga walay mga trabaho di ba walay mga source of income mga tao nga naglisod mga kabatanunan nga wala sa eskwelahan di ba mo na sila dapat katutukan karon unta no nga panahon pero sige lang. Oo, basta hindi ay puhon-puhon, 'di ba? Pero anyways, ayan, oo. Sa mga napay magipang buhat dahil ay padayon lang na mobalik pa si DJ Rick no para sa tong morning vibe chikahan. Atong ipadayon ang ato at topic no and napatay laing topic pud nga nganong kailangan disiplinahon ang mga kabataan karon no kay medyo sus Ginoo ko ang mga bata lahi ang mga bata karon. Oo, mangluha na. kung oo kanang kung dili kung dili nimo hatago dili nimo sundon ang gusto sa bata no oo ikaw na moy daotan no kung dili mapalit ang gusto sa bata murag kuan pa nimo no kanang konsensya kargo konsensya pa nimo no and then kanang mga bata no nga kusog damo sukol karon. Oo, murag wala kagi og kanang kuan, murag wala na kagi og kanang latig og o sa bakos. murag wala ni sila mabaliig hanger ba. Kami ako sa una no, I remember before no, sus Ginoo ko halos kada semana si mama mo palit og kanang set sa hanger. Pero anyways, ayan, ipadayon inyong mga kapangbuhat diyan. Mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Dire lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.
2: Yes, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. So once again, mayong buntag no sa mga ka-vibes na ito diha nga mo pa'y pag-tune in. No, sa Vibe 105.5 FM, o kaning nasa to ang live karon. Ayan, oo, good morning, good morning, good morning! Unta nakapamahaw na mo, no, tanano kay it's already 10:03 in the morning. Ayan, hapit na po din papanood to, sus ginoo ko. Oo, dapat nakakauna mo, nakainom na mo kape. Oo, ay, wala ko kainom mo kape, rong adlawa. Pero anyways, ayan, oo. Since nga to ang topic ganiha manggod, na open up na nako tong topic about atong movie aw katong salida sa Netflix no nga Teach Me a Lesson. Katong manggod siya kind of kanang episode sa mga salida is about to siya ko sa ang pagdisiplina ang mga kabataan. O okay, mo to ang ilahang mura og advance ang ilahang mindset dito no nga kanang kung dili nimo madisiplina ang bata sa bata pa. Oo, kanang kaya pang disiplinahon or kanang mga huyang pang mga high school students no dito sa ilaha. O, ang ilaha magung tanawa na in advance kay mahimo og kanang bulyagon no sa ilahang sa ilahang country no mahimong labad sa ulo or worse mas mahimong kriminal. Diba? Oo, mga yun ana ba? So, karon ato na lang po siguro itopic no, anong ikinahanglan mag-disiplinahon ang mga kabataan? No, kabalo mo, katong bata pa bitaw ta, no, murag paborito yun na to ang linya nga ka ng, kuan ka ng, unya na. Oo, labi nagsuguon ka, unya na. Ayaw ko sugua, oy, diba? Kabalo ko ana, mga yun ana ba nga mga wordings na to before, no, mga kabataan. Pero pag abot na to sa hustong edad, di ba, murag makasabot na ka. Like, kanang mura og, murag masabtan na yun ni mo or masabtan na nato nga nung sige ta og badlong sa atong ginikanan sa una. No, kaysa tinuod lang, no, ang disiplina, dili na siya silot. No, dili siya silot sa mga kabataan. Dili na siya pag, kanang pagpangisog, mga ingon ana ba. No, dili po na pasabot nga gidumtan ka sa imong mama o papa. Mo kayo na ilang giingon, di ba nga, kung once nga kasabaan ka, di ba, or disiplinahon ka sa imuhang ginikanan, it means, ana, ang imuhang ginikanan is nag-care sa imuha. Di ba? Oo, ang mga kabataang kung kasabaan ka, di ba, it means, ana, love ka sa imuhang ginikanan. Aww. Oo, pero karon manggod, lahi ng mga kabataan karon, sus gido ako. Nga naman. Oo, sus gido ako. O, ang mga bata karon, 'di ba, kung dili ka nang mapagbigyan ba sana or mapagbigyan.
3: Wow naman. Wow.
2: Oo. Wow. Kanang mahatag ang gusto no nila, no dayon dayon og kanang singgit-singgit, dayon og singka-singka, no, sa mga ilaha sa ilang ginikana. Nako, sus, nakatulong ka sa kong inahan na kumoto yun na imong baba.
3: Wow naman!
2: Oo, sus, gino'o ko. Diba? Sus, oo, karon manggod kay kanang murag ang mga ginikanan kay... Although, napot sila, napot ay kanang nagkalain-lain nga, kung saan ito pagdisiplina nga to ang mga bata. No, pero grabe nag... Pero grabe na gid no. Oo nga ka nang sawa sa gisulti ganiya mga bata karon mangluwa na. Kanang bata bitaw nga nga kanang dili ni mo mapagbigya, dili ni mo mahatag ang gusto nilang ikuan kay mangluwa. Bumbuang tumataa ha. Oo, dayon. Ang ikaw nga din nga kanang sa tawag di ba ni oy nga kanang murag dili ka muanga nga to. Lami ko muto ng baba no. Pero mahadlok sa lagi ka kumot sa baba kay wa gani ka kumot. Wa gani ka disiplina, wa gani ka badlong gani ang ginikanan, di ba? Ikaw na no imo badlong. Julia, oo, ang imong badlongon ang ginikanan. Diba? Ilan mo, hoy, mong anak, oy, sige pang luwa. Ay, Niloko ko. Mamuoso ka ng bata nga mga ikon ana. Ay, wala kayo ba? Mamuot ba ko or mapungot? Diba? Mga ingon ana ba? Ang disiplina manggod, mura na siya o ka ng giya, no, para di masaag, no, sa, ang dalan sa kinabuhi ang mga bata inagdako nila. Diba, pananglitan, diba, kung bata pa lang, diba, sige na nimo og pasagdaan, diba, matulog, bisag usang orasa, diba, dili mo tabang sa balay, diba, dili mo sulod og klase, walay respeto sa mga katiguangan, diba, unsa may mahitabo ana, diba, madala na nila hangtod sa katiguang nila hangtod sa ilang pagdako. Tapos ang ending, di ba? Oo, kasagaran. Mo nang makabantay mo karo, di ba? Kasagaran sa mabuhat og mga sayop, di ba? Mga nang mga mangawat, di ba? Ang uban, uso na kay gani, pud ka ng mga rape, mga ingon ana, bitaw. Oo, kasagaran ana, mga bata, di ba? Mga minor di edad, di ba? Susgiduo ko. Di ba? Tukod kay... Siguro wala naggiya sa ilaha, 'di ba? Wala nagdisiplina sa ilaha sa bata pa sila, 'di ba? Wala sila nakuan nga dili na pwede na imong gibuhat, dili na pwede mangingon ana nga mga butang, mga ingon ana ba? 'Di ba? Mao na si Janga nga kailangan jud ang mga bata no tudluan na sila daan pa sa gagmay pa kung unsay sakto og dili. Nimo nga angay buhaton no kay aron sus Ginoo ko les ang krimen ato dire oy sus no di ba makuha na siya nagkadako dila ka nang kung ang bata dili nimo mapitol ang batasan ang attitude inagkadako ana madala na niya nang iyang batasan di ba mo nang karon pa lang daan no ato nang badlungon no bisag ginagmay lang nga badlong no mahimo jud na siya kayo nga dako nga tabang nila in the future, di ba? Ug kabalo mo unsay usap pud sa nakalisod karon, ang kalibutan karon lahi na kaayo kaysa sa una, di ba? Kung sa una manggod ang disiplina jud sa una sa balay ug sa eskwelahan, di ba? Is grabe. Prami sa eskwelahan sa balay sa eskwelahan pa lang daan, di ba? Kanang bunun ka og chalk, bunun ka og kanang blackboard eraser nga kanang daghang kayo mga chalk pa nga wala pa mataktak. Diba? Patindugon ka. Pa-squaton ka sa atubangan, 'di ba? Ang uban pagani kay kung dili jud ka magtuon, pakauwawan ka, no? Pakauwawan ka sa atubangan sa imong mga classmates. No, kanang, kaya nga nang wala man ka nagtuon, di ba? Like, for example, ingon ana. Pero karon, dili na nimo pwedeng buhaton. Na, kay imo nang buhaton na, makitaan ka na mo sa tulfo. Daghan kay mga cases nga mga ingon ana no nga nahitabo og na air sa mga social media no nga kanang ang teacher, 'di ba, nga gidisiplina ang bata, gipatulpo. 'Di ba, kanang ang bata gani giigo ra kadag gipabarog lang. Like gipabarog lang. It is because siguro wala nakatubag sa question kay wala nagtuon kay giuna ang cellphone, giuna ang gadgets, 'di ba? Wala naka-check sa notes. 'Di ba? Oo, so ang ending or dili banhaan sa room while nagklase, so gipabarog, karon gipatulpo. Oo, kay nauwawan ko no ang bata. Diba, mo na akong giingon ninyo nga tanawan ninyo tong teach me a lesson kay naa siya learning dito. Naa sila yung mga word dito nga giingon nga kuan nganong mahadlok man mong disiplinahon ang mga bata, mas hadlok ang mga bata nga dili na mahadlok sa mga katigulangan. Mao na siya ang usa sa mga learnings ug sa usa sa mga isu pang nga mura og makuha nimo sa ato nga salida. O tinuod naman po, di ba, kay kung ang mga kabataonan karon og mga bata wala na sila gikahadlukan, no, wala gyud, 'di ba? Pwede nilang buhaton ang mga gusto nila nga buhaton, 'di ba? Himuon nila ang ilang mga gusto nga himuon, 'di ba? Kanang i-under ang mga katiguangan nila, 'di ba? Lisod na ug hadlok na, 'di ba? Sus, Ginoo ko, ambot na lang jud. Oo, 'di ba? Makita magudi mo ang diferensya, no? Ang sa una ug karon, 'di ba? Kung sa una kung kasab-an ka sa teacher, kung kanang kung lusniton bitaw ning kilid sa aning imuhang kuan, kaning kilid sa imong buhok, sakit ka ini. Kinasakitan na. Oo, like, kung ano na sa maestra tapos di ka pwedeng mohilak. Oo, okay, di ka pwedeng mosumbong, no, sa imong mama kay kung mosumbong ka sa imong mama, ingna naman kasi imong mama sa una. Taggam ka kung ako pa to na, di na mo imong makuha. O, di ba? Makaingon ana ba? Pero karon sos, Ginoo ko. Oo, isa ka sumbong lang sa bata. Nareklamo na ka. Mapo na yung usas sa nakalisod sa mga teachers, no, nga kanang stress na kay sila sa trabaho gani, di ba? Stress na sila sa mga gipang buhat sa schools, sa mga estudyante. Tapos mudungag pa jud ding mga ginikanan nga kanang walay konsiderasyon, no, nga kanang mura man sila wala ka ila sa batasan sa ilahang mga anak. Di ba? Oo, like for example, di ba? Ang sa una manggod is wala man gitay mga cellphone. Ako sa una murag college ako naka cellphone. Oo, kay gikan sa first year high school to fourth year K-pad lang ako ang cellphone sa una. Oo, K-pad lang, Cherry Mobile. Kanang touch and touch screen. Actually pag first year college na ko kay kuan sad. Oh, wala po kay touch screen. Oo, after pag second year college na ko naka cellphone and then Oppo pa yun to. Oo. Oppo lang to. 'Di ba maka-post lang ko sa kong social media account kung kanang sa una kanang sa first year college pa ko kay kanang gamit ang cellphone sa uban akong classmate, manghuwam ko, makilagiin ko sa akong account. Diba? Kauan ganay ko, nakagamagan ko og Facebook mga social media account. Ako Facebook tong kinaunahan ako is I think fourth year high school na ko nga naay Facebook account. Oo, mura. Kaya mo medyo ko yung cellphone sa una. Wala mo kuatagi. Wala mo kuatagi ni mama. Iyan ko ipatag cellphone. Oo, pero katong Cherry Mobile. Oo. Although, ang katong nga Cherry Mobile, katabi tong kabantay mo ng Cherry Mobile nga kuan. Nga ka nang na-i antenna, kay ka nang na-i TV. Makatanaw maghihapon og mga kuan. Di, sa una kay sa Cherry Mobile ko nga keypad na ko mutanaw og kanang mga full movies. Oo, naana. Oo, kanang ipasa-pasa to kuan sa through Bluetooth lang. Oo, ang isa ka oras ni bungas nga salida, dugay po kay na siya nga mapasa. Tinuod na. Oo. Tapos mga e-book, 'di ba? Uso ba ng e-book sa una katong e-book nga kanang mura og kanang murag story lang siya. Ayan, imura siyang basahon, 'di ba? O karon kay nana sa movie, nana sa Netflix, wag yon ana ba no. Sus Ginoo ko karon, no, ang mga bata pa lang na anay cellphone, naka-iPhone pa. Tinuod, walay joke. Lupik ko sa akong pagumangkon, no, akong pagumangkon is grade 2 pa man siguro, pero naka-iPhone na siya, ti. iPhone and iPad. Wow! Oh, sabi? Diba? Mga ingon ana ba, no? Tapos mga ang ilang mga gipang tanaw karon mga kokomelon. Oo! Kokomelon, ako ang gitanaw sa una, Doraemon. Si Doraemon, 'di ba? Mag-imagine pa ka kung ang imuhang bulsa kay pareha sa bulsa ni Doraemon, daghang sulod. 'Di ba? O katong kuan. Basta kinadagharan kaayo to mga Voltes 5, mga ganoon ako mang gipangtanaw sa una, 'di ba? Naapato si kitong Bayulet nga drag nga kuan. Nga dinosaur, si Barney.

sa GMA7 mo na ang mga salida. Tinood karon mo wala na nanay channel no. Although kanang channel sa una nga Cartoon Networks no, or kanang mga Nickelodeon nga mga kuan nga mga channel nga naay mga pangbata. Although nanay na siya sa una pero wala man mi cable sa una, antenna ra man amoa. Oh. Nga kanang imo pang tandugon ang puste kay aron mo tin-aw. Karon wala na internet na. Smart TV na ang gigamit, 'di ba? Magbayad na lang ka kay aron tin-aw or HD ang imuhang makita sa imong TV. Sa una kung muhangin o kusog or mubagyo, wala puro lalamok ang nasa imong TV. Wala pa yung cellphone. 'Di ba? Mauna nga ko ano nga lahi jud ang sa una ang karon ang mga bata wa na nanay kaw galingong laptop di ba elementary pa lang nanay iPad naka iPhone na di ba nanay mga social medias di ba na sila Instagram na sila Facebook account na sila TikTok matinga gani ka eh hala 3 months pa maninggi panganak na nalagi na siya Facebook. Gi-add naman ko. Nga murag, mo pa may pag 1 year, anini. Diba? Lahi nakaayo, diba? Tapos, sa'yo nakaayo ka ron, diba? Sa'yo nakaayo, like for sa example, sa eskwelahan, diba? Kung naamoy mga assignments. Sa una amu, oo, murag, wala yun siya na uso. Actually, bisag sa kong mga bright, nga mga dato nga mga classmate before, wa ko kabantay nila nga kung mag-research mi og mga assignments isa cellphone. So literal nga mudong mi og library sa una aron lang mangita og answer. Karon wala na ChatGPT na lang. Oh, ay nako grabe kinadalian na gyud kayo kinahitik na kayo karon no. Ang mga bata karon mas grabe mas high-tech na kaayo no. Mas kaibaw na sila mokubi-kubi sa technology no. Sus Ginoo ko. Diba? Pero kahibaw mo, pero sa pagdisiplina sa mga bata gyud, dili gyud madaog si ChatGPT may padisiplinahon nimo sa imong anak. Tinuod. Dili man nimo pwedeng i-type sa imong cellphone ChatGPT how to discipline my child. Diyos ko. Diba? Oo, bisan pa, pero bisan pagdaghan na kayo ka ng kahibalo nga nakahibalo sa bago nga technology karon, di ba? Or ka ng kabalo nga makuha online, daghan kag makuha sa online. Pero dili gihapon mapulihan ang disiplina nga gitudlo sa atong pamilya. Diba? Pero anyways, ayan, oo, mabalik pa si DJ Rick Rick, no? Ayan, stay tuned lang mo diyan, mabalik pa para sa itong Morning Vibe Chikahan. Dili lang sa Vibe 105.5 FM, feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. Ayan, so let's continue our topic, no? Nga nung ikinang na to, disiplinahon ang mga kabataan, no? Karun nga henerasyon. Anyways, ayan. Unsaon nimo pagkahibaw or unsaon man nimo pagkabalo, no, sa tanan kung kanabitaw unsay tawag ano, kung wala na respeto, no, ang mga kabataan sa usa ka unsa tawag nimo ni tiguwang o senior high. Ayoko nun sila daw gag senior citizen kay makasakit ko noog tuhod, makasakit ko noog batang, oo, senior high. Oo. Diba? Unsay gamit sa talino kung walay risk, kanap itong kabright kung wala kay responsibilidad. Diba? Usahay, diba? Ang mga kabataan karon, diba? Unsay tawag din man, masuko. Diba, masuko kung badlungon. Diba, ay, nako, dagan. Kinsa may mga naka-experience, ana, nga ang inyong mga kabataan, diha, no, nga kung inyong badlungon kay masuko. Oo, dahil may ngon dayon o ka nang, ano, sige man ko rin yung kasaban, uy, ana ba, diba? Kaya nabita ang abis siguro nila nga ka nang ilang magipang buhat isakto. Diba, ka nang bisag kahibaw na mo nga sayop kaayo, pero ang feeling niya isakto ang iyang gibuhat. Dayon diha na rabadayon magsigi diha na rabadayon mo gawas ng mga kuan layas-layas. 'Di ba? Mulaya sa ilahang balay. Oh, ayo kay nagwala na. Oy, naa na, no, hello. Oo, kanang kumakasab-an lang nimo gamay ang bata kay mulayas. 'Di ba? Kumakasab-an lang nimo dayon ang mga kanang mga bataa, no, mudong dayon sa lola, sa lolo, tapos si lola, si lolo, labanan ang bata. Diba? Mauna nga dili madisiplina kay si lolo o si lola, mulaban man. Diba? Mauna nga, labi, pero kung imuang tanawon, no, ang ginikanan mong good, usahay pod, no, bisag ka nang gikapoy na gani na sila sa trabaho, pero maghahatag gihapon na sila og oras aron tudluan ng ilang mga anak unsa ang sayop, unsa ang sakto og ang sayop. No, mangingon ana ba, no, kay ang ginikanan mang good nga walay paki, dili na siya mubadlong. Na ako'y na ako'y nailhan ingon an. Oo, dili niya badlongon iyang bata. Promise, I don't know lang ha, if iya habang ipasagdaan kay baon sa iyang rason, di ba, kanang bisag ang ingka ng bata, kanalagi ako giingon lagi ka kanang bata nga mangluwa. Oo, kanang mga bata nga manglabay og butang, mga ingon ana ba, grabe, masungot, mapungot kung mga ingon ana nga mga bata, oo. Actually, dili ko fan og mga bata. Wow! Oo, huy na yung mga bata ng mga ingon, ana, oy, ka nang manglabay o ka nang mga butang, tapos ka nang, kanabitong, ble, bitaw ka, ble, ble, ble, ble, ble, ble. May ako kay mga away, basta itong bata. Oo, na, ka nang, mura o, for me lang ha, satisfy kayo ng bata nga muhilak. Sugsugon ba? O, sugsugan kong bata man. Promise, sabi na ka nang bata nga gahe kay ulo, ka nang bata nga ka nang kusog-pusukol, mga yun anak ba, ka nang mga maldito, di ba, maldita nga mga bata. Ay, nako, grabe kay kumakadag, sungog-sungog, anang mga bata, ah, nindot kayo na sila pahilakon. Oo, na, promise, nindot kayo na pahilakon ng mga yun anak nga mga bata, no, ka nang mga badlungon, di ba, kay makita bitaw di mo no, nga kay kung for example badlungon kasi mo ginikanan, it means ana, di ba, love kanila, di ba, gusto kanilang tudluan sa sakto og mga sayop nga mga buhat, di ba? Oo, pero kung maginikanan nga walay pake, di na sila mo badlong. Yes, kaya ang ginikanan nga nahigugma, bisan gikapoy na sa gikan sa trabaho, bisan pag gikapoy na sila sa ilahang magipang buhat. Diba, musulti gihapon na og, ayaw ana, B. Oh. Hoy, karon gani ang mga bata gani kay nga na, B, ayaw ana, B. Oh. Diba, don't touch that, B. Diba, mingan niya. Oh, kanang kuan, sit down, B. Ana-ana on man, kami sa una. Ay, na. Ang singgit sa kong inahan, madungog sa pila ka balay. Na, mong balay, madungog sa ikalimang mga balay. Oy, ginuok ko. Oh. Hi! Iputang na! Hoy! Di ka matulog! Diba? Ang mga kabataan karon, B, sleep na, B. Ana-anaon man ang mga bata karon, B, kanang sleep na, B. Oo, na, kami sa una. Di, ka, mingon ako mama, di ka matug ha, be, kuha ako og ka ng latigo, be, ay. Siyempre, matug ka, kay malatiguhan man ka. Di ba? Oo, ang maginikana, no, kay kanang bisag ikapoy na sila mga trabaho. Naagi na sila gihapoy time, no, mabadlong, no. Bisag maingon lang na sila, gikapoy na ba ko sa kong trabaho? Nabasin ka. Mayon anak ba, di ba? Mga ingon anak ng mga ano mga words sa ato ang ginikanan sa una. Nga hangtod karon nga nadala maghihapon nato. Di ba? So, siguro no, kung wala ko bunawi sa una o kanang ko ano kanang wala ko bunawi o kanang bakos, di ba? Wala ko palodhag asin or munggos. Ang munggos may pinakasakit. Hoy, nakaluhod kog munggos. Nako si DJ Rickrick nakaluhod og munggos. Promise, nakaluhod kog munggos unya sa eskwelahan pod naka-squat ko nga naay libro ang kamot, 'di ba? Wala ra pakialam akong inahan sa una. 'Di ba? Nganan sila mo disiplina sa una sa mga bata. 'Di ba? Oo, mao na nga dapat jud nga grabe jud ang disiplina sa una kaysa karon no. Oo, mao na nga mga ka-vibes ngo, naasab uban nga mo ingon nga nga kanapit ang pasagdai lang na sila, uy, kay bata pa man na. Di ba, mangingon anak ba na siguro lahi taog ka ng lahi manggod og mindset no ang mga tao na karon. Oo, labi na tong mga nakaagi sa disiplina sa una. Nga nung pasagdaan man nga mas maayong magaling na siya nga disiplinaho na sila. Di ba, kay aron inagkadako anak nila, kay bono na sila sa sayup og dili. Diba ka ng mga sayup nga ilang gibuhat o ka ng mga angay nilang dili nga buhaton. Diba, may kakao, oh, bata pa sila, maugani nga kinahanglan na ito sila tudluan samtang sayup pa. Diba, kay kung ang batasan, diba, mutubo, no, nga walay giya, na lisod na kayo na usbon inagmadako. Promise. Kanang mga batasan, mga attitude sa mga kabataan, no, kung dili ni mo na mapitol sa bata pa, inagkadakuan na dili na ni mo mausob. No, dili na nimo madisiplina. Dili na nimo na mataro kay gahit na mo nagkuan, gahit na mo nagbungo-bungo. Oo, okay, kung disiplinahon na nimo sila sa dako, kung dako na sila, kung imo na silang madlungon, kung dako na sila, diba, diha na dayon mo gawas ang kanang mura og kasi tawag mahimong black sheep sa family, mayon ana balay kanang mo magsukol-sukol na sila, 'di ba? Mo layas-layas, mangingon ana ba? Oo. Kami sa una, kung mulaya sa kung mulayas-layas ko sa balay sa una, di jug ko apason sa kung mama. Oo. Na kumuli kay syempre kay yamo matay kwarta sa una, 'di ba? Yamo koy kwarta sa una nya maglayas-layas kate. Muuli jug kate. Kailangan dyan ka muuli o gabi, eh, kaya wala kay panihapon, wala kay katulgan. Di ba? Mayan, oh, nga naning uli, bang ka? Abi ko magniglayas ka? Di ba? Karon manggod, di ba? Kung mulayas ang mga bata, pangitaon, di ba? Apaso, di ba? Sila, ang ginikana na ang magbeg sa ilang mga anak, di ba? Which is, dili siya pwede. No, di ka nang dili siya, ingon nga, ko ano nga ikaw mo'y mag-beg sa imong anak, no? Imong be uli na, be please. Wow, talaga lang ha. Kami sa una. Ay, Na, oo, wala. Oh, kumuli ka, kulating ka. Diba? Oo, so kailangan jud nato mga kabataan, no, sa bata pa lang, no, ato ng disiplinahon, no, kay kumutubo na nga walay giya, agoy mutubo ang sungay ana hait. Sungagon ka ana. Inakadako. Diba? Oo, pero sige lang, no, sige. Anong sige lang? Pero depende po na, no, sa mga ginikanan kung unsaon nila pagdisiplina ang ilahang mga anak, kung the way ba sa una gidisiplina sila sa ilang mga ginikanan, or ang ilahang bag-o nga way kung unsaon nila pagdisiplina ang ilahang mga anak. Diba? Kay at the end of the day, no, kung dili nimo na siya disiplinahon, nagkadako ana, kung makagama na siya og krimen. Diba? Walay laeng basulon ana, no, kung dili ikaw, no, nga ginikanan, kay nganong sa bata pa na wala ni muna madisiplina og tarong. Diba? Oo. Oo, mao nang nakahimo na siya og krimen, or unsa pa ba na diha nga sayop nga mali sa iyang kinabuhi. No, wala laing pasanginlan ana, no, tungod kay wala ni mo siya magiyahi og tarong. No, wala ni mo siya madisiplina og tarong, wala siya gikahadlukan nga tawo. Diba? Mahadlok ba ko? Di ganit ko mahadlok sa kong ginikanan. O, diba? Mauman na ang mga wording sa mga bata karon. Diba? Di ganit ko mahadlok sa kong ginikanan. Diba? Ni mo na ba? Mga yung anak ba? Nga mga words sa mga bata karon. Diba? Nga which is sus kino ko lami kaya kumuton ang mga dila. Ay, wow, sorry. Oo. Mauna nga. Si tawag ni mo ano ay nga kanang kanang kung makadungog kong mga ingon-ana nga bata, no, labi na ako mga pagumangkon nga mutubag sa ilahang mga ginikanan, no, sa akong mga iyaan. Ay, nako, take over ang uyuan. Diba? Take over. Ay, asa dolar eh. Kumuton ko ng baba ni Moro. Diba? Oo. Pero anyways, aya, no, unta, no, nga males or kanang actually wala may mali siguro, no, sa pagdisiplina sa bata kay para sa ilaha ramon po na inagkadako nila. Anyways, ayan, oo, kung sa menyo gipang buhat di ipadayon lang na mabalik pa si DJ Rick Rick ug atong ipadayon, no, ning ato ang topic about sa pagdisiplina sa mga bata diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: I'm in Love with a Monster by Fifth Harmony. Once again, ayan, time check. It's already 11:20 in the morning and you're still vibing. So vibe 105.5 FM. Ayan, so let's continue our topic, no, about sa ano, pag ko ano, pagpitol sa sungay sa mga kabatanunan, charot. Ayan, oo, maupo niya ang usa sa mga pinakadako nga disiplina, no, nga dapat nga may bawo ano sa mga kabatanunan, no. Una, no, ang pagdawat og responsibilidad. Ayan, pagdawat og responsibilidad sa kinabuhi, no, kay dili na gyud dalim ang kinabuhi karon. Nagkalisod, no? Nagkadugay, nagkalisod. Oo, so sabi mo nagkadugay, nagkalami. Wala. Nagkadugay, nagkalisod ang kinabuhi. Diba? Dapat, usapod sa makatuunan sa mga kabataan karon, no? Nga dili tanang gusto nila, makuha nila dayon. No? Dili tanan nga gusto nila nga mahitabo is mahitabo dayon, diha-diha dayon. So, inuod. Yes, dili tanang gusto nila masunod, no? Dili tanang mahimo nga tanan mahimong pabor para nila, no? Kay ang kinabuhi dili na siya permi nga fiesta, no? Na ay panahon nga kinahanglan maningkamot gyud ka, no, para mabuhi. Diva. Mga ingon ana ba, no, nga dapat ang mga bata, no, sa bata pa lang kay bonus sila mo kanang unsa ni kaning kay bonus sila sa ilang mga responsibilidad, 'di ba? Unsa pagdawat og responsibilidad samtang sayo pa kay ang nagkadako nila, 'di ba? Responsible sila nga mga pagkatawo, no, og dapat kay bawo sila nga dili nila ang dili tanang gusto nila makuha nila dayon na kailangan nilang unsa tawag nimo ani oy kaning haguan, no, kailangan nilang pagpawisan ng pawis at dugo. Wow, no, ang tanang mga butang, no, nga dapat nga ilang gusto. Although bisag kaya nato nga ihatag, no, or kaya sa ginikanan ihatag tanang gusto sa ilang anak kung unsa man ang gustong iyang ungo, no. Pero ha, naana siya'y pero kung imo na siyang i-spoil nung kaya niyang kwaon tanan niyang gusto, no, gikan nimo. Like for example, gusto ko ani, o hatag nimo dayon. Gusto ko ngani, hatag nimo dayon. 'Di ba? Syempre kay kaya man mo ganing nagtrabaho tano kay para mahatag nato tanang gusto sa ato ang mga anak. Pero ayaw pod unta nga maabot sa point nung bisag tiguwang na imong anak, no, diha gihapon siya nagsalig nimo. Diba? Oo.
1: Wow naman! Wow! Wow!
0: Diba? Dili tanang kuan nga kanang, o sa tawag ni mo ani, oy kay, diba? Kay, makuan maguna sa mindset sa bata nga kanang, nga

0: kana bitawng ah okay ra ni oy kay ihatag bitaw ning mama no kaning okay ra na oy kay kanang naabitaw si mommy bitaw mo hatag oo pareha na ako di ba nga kanang kuan di ba kanang bitaw ingon si mama oh kung gusto nimo nang makuha di ba kung gusto kag kung gusto kag bag-o nga gamit di ba kung gusto ka bag-o sinina bag-o nga mga butang di ba kailangan na siya kapalit di ba ni mo or like for example kailangan dako ka grado karon nga semester di ba dapat mo top 1 ka sa inyong klase di ba for that di ba oh palito na to na imong ganahan nga cellphone oh di ba palito na to ng iPhone 17 or iPhone 18 oh kung matapuan ka sa imong klase karon di ba or di ba mga ingon anak ba na mga kapalit no nga dapat makaibaw sila nga dili ta nang gusto nila is makuha nila dayon dili kay mo ingon nga ma gusto kog iPhone 18 oh palita dayon dala kay na matay kwarta di ba so kana bitong di na sila maningkamot, di ba, sa ilang kinabuhi, no, kay tanang gusto nila makuha man, tanang gusto nila ihatag man ni mami, what if mawala si mami, simba ko, di ba? So, di na sila kahibaw, mutindog sa ilang kaugalingong mga tiel, if ever nga wala na si mami, wala na si daddy, wala na ilaing mo suporta nila. Di ba? Mauna siya ang point, di ba? Kay, oh, di wala ni mo sila tudlue on sa on pag on sa rice cooker. Di ba? Oo, wala ni mo sila tudlue kung on sa on pag on sa butane, di ba? Sa induction cooker. Di ba? Di sila kaibaw musukod sa tubig sa nilungag. Di ba? What if? Di ba? What if? Di ba? Mag boarding house sila, mag apartment kay ang iyahang school layo sa inyohang balay. So magsige lang siya og fast food. Diba, sigira siya kaon sa fast food, diba, sigira siya uka ng kaon sa gawas, mga restaurants, diba. Mag, aside po ana nga, dapat kay bo siya nga muluto sa iyang kaugalingon, kaya aron makakaon siya mga healthy foods, diba, like ka nang magluto siya o gulay sa iyang apartment, makasave food siya. Mga ingon ana ba, kay sama sa kugiingon, kung magluto mo good ka, mupalit ka og mga hilaw nga pagkaon, og ikaw ra mismo ang muluto. Mas makasave ka, mas dako siya og save. No, oo, labi na og kaning college na ang college man good bisa pag unsa ka kwartaan diha kailangan jud ka mag-save gihapon. Oo, sus Ginoo ko. Na. Tinuod na kay nagani ko yung mga kaila gani nga anak og principal pero mag-save gihapon, nagihapon sila mag-save gihapon sila sa ilahang kuan, di ba? Ilahang mga balon. Di ba? Oo, mo nang mga kuan, di ba? Mga ingon ay na nga dapat kay bo sila sa ilang mga responsibilidad ug dapat kay bo sila nga dili ta nang gusto nila is makuha nila dayon. Di ba? Dili ta nang gusto nila masunod, di ba? Like for example, di ba? I-under ka sa imong anak. What the? Di ba? Oo. Di pwede yon. Dapat yung imong anak mo imong under ni mo. Dili ikaw ang magpa-under sa imong anak. Oo. Na Ginoo ko I remember before nung nga kanang iyahang gi-under ang iyahang ginikanan oo kung dili masunod ang iyahang gusto di ba magpakamatay kuno siya maglaslas siya oo yung mga ingon ato like for example ang pinakadako nga example ato is he wants that school gusto siya nga diha ka siya mo eskwela nga eskwelahan oo pero dili afford sa iyang ginikanan di ba kay it's a big university private school di ba nya ang iyang kurso nga kuwaon is mahal so dili ma-afford sa iyang ginikanan no mauna nga kung dili wala mo sugot iyang parents no pero magdaglaslas-laslas man siya. Diba? So, ang ending, ang ginikanan mo yung sunod sa anak. Gipa-eskwela sa university nga iyang gusto. Gikuha ang kurso nga gusto. Diba? Na maligya og duha kakabaw para lang sa enrollment pay. Ang ending, second year high school, nakabuntis. Diba? mauna ang mga perfect example sa mga batang mo under sa ginikanan o sa mga ginikanan nga magpa-under sa ilang mga anak. Ang ending karon, nasayang ang tanang kahago sa ginikanan. No, oo, nasayang ilahang pag-uma aron lang makabayad og tuition sa kurso og sa eskwelahan nga gusto sa ilang anak. Ang ending, ang nag-apartment pa ha, nag-apartment pa yon. Oo, social siya. Oo, ang ending, ang ilang anak is nakabuntis. Tama na, second year high school. Diba? Oo, to the point ha, nga na ay public nga college, no, nga duol ra sa ilaha. Diba? Oo, mamliti lang kag 20 pesos, makauli pa ka sa inyuha, makakaon pa kag lami, kay niluto ni mama o ni papa. Libre ra ang tuition. Diba? Pero gusto siya dito nga university, it is because private, it is because sikat nga school, and nindot ang kurso nga iyang gigikuha, mamahalin ang ending nga silang tanan. Diba? Oo, mauna ang akong giingon nga dapat makahibaw ang inyuhang mga anak sa bata pa lang nga dili tanang gusto nila masunod. Diba? Kung kaya namin din, kung kaya man pud nato, 'di ba nga paeskwelahon ang atong mga anak sa nindot kayo nga university. Sa nindot nga eskwelahan, sa mahal nga eskwelahan, dapat ma-feel nila ang pressure. Wow. 'Di ba? Like for example, gusto ka mo eskwela ani nga school. Okay, go. Pero dapat top 1 ka sa inyong school, mga ingon ana ba? Dapat taas ka og grado. Diba? Dapat deserve nimo nga deserve nimo ang eskwela ani nga mahal nga eskwelahan nga mag-apartment ka, 'di ba? Nga ihatag na mo imuhang gusto nga kurso aron lang magtarong ka sa imong pag-eskwela, pero dapat, 'di ba? Dapat na ikapalit, 'di ba? O dapat kahibaw sila nga dili tanang gusto nila is makuha nila nga libre bisa pagginikanan o kaya ninyong ihatag. 'Di ba? Oo. Dapat ingon ana ba, no? Although ngana magyud ta, di ba, ngana magyud ang mga ginikanan kay mao ganing nagtrabaho ang ato ang mga parents, di ba, nagkudkod sila og trabaho, gipatay-patay nila ilang kaugalingon og trabaho overtime, di ba, dili pa na nila kanon ang mga gusto nilang kanon kay gusto nilang i-save na nga mga pagka nga ng kwartaha nga instead of ipalit nila pagkaon ilan nang i-save for your future, tapos dili ka magtarong. Diba? Mga ingon ana ba, no? Nga, dapat, oh, pwede ka mo school, ani nga university, okay ko, kuhaonin mo na nga kurso, bisa pagmahal, ana ba? Pero, gusto ko, makita, og taas kang grado, diba? Gusto ko nga, gusto ko, makakaibaw ko, nga, you are, nagtarong ka sa imong pag-eskwela, dili sayang, no, dili sayang ang mga ang imong gigasto sa imong anak. 'Di ba? Dapat kahibaw sila nga ma-pressure sila, no, nga dili tanan gusto nila masunod o dili tanan mahimong pabor para nila. 'Di ba? Ingon ana ba, 'di ba? Mao nay usa sa manindot nga kuan nga example on how you discipline your child. No, although depende na ninyo, 'di ba? 'Di ba? Depende na ninyo, pero kung ako, I think siguro if ever ingon ana na ako siguro, no, disiplinahon ang ako apod. 'Di ba nga dili ta gusto nila makuha, 'di ba? Kay dili ang kwarta, no, ang kwarta nga hinaguan sa ginikanan, dili ra nila pinunitan sa kalsada. No, oo, dugo og singot ang ilahang gipuhunan ana, no, aron lang matigom ng kwartaha to save that money nga dapat nga ihungit nila sa ilang kaugalingong baba, pero wala na sila mo palit, no, kay ilan na lang gi-save for you. Tapos ikaw, 'di ba, imong andiron ang imong parents, no, kay gusto kang maka-eskwela og university, mag-apartment, gusto ka magpalungsod, no, gusto ka anak nga kurso, bahalag mahal, halagi go sa imong parents, pero ang ending, second year na kataman, oo. Kaya nakabuntis ka. Perfect yung mga ingon ana nga mga example no sa mga bata no nga wala madisiplina og tarong tungod kay kahibaw sila nga makuha nila dayon ng ilahang gusto. 'Di ba? Oo. So maoto morto imo ani nyo nga example no nga katong nga katong wala wala sila 'di ba walang wala no ang ila mag-uuma lang ilang family 'di ba pero gusto siyang mo eskwela anak nga university pero dili siya tugtan maglaslaslas siya naslaso na iyang kaugalingong kamot oo katong gipangutana, gigipangutana, nganong wala man mo na laslasa ng laslasunon, nganong naaman na sa babaw sa imong bukton, ang iyang tubag sakit kuno. So, ang iyang gikuan, iyara gihadlok ang iyang parents, ba? Diba? Oo, so, gipa-eskwela siya sa university, ba? Diba? Weekly ang iyang balon, dagko ang iyang balon, ba? Diba? Oo, niya, siya wala siya naguna-una, ba? Diba? Ang iyang gibuhat, no, clubbing, no, every night, na, sa club, siyempre nasa lungsod, 'di ba? Oo, kailangan nato i-kuan atong kanon atong inner kuan nga kailangan ay lagta. Oo, nasa sa lungsod, 'di ba? Mga ingon ana ba, 'di ba? Pero wa siya kaibaw nga kanang mga kwartahang gipadala sa iyang kinikanan sa iyaha. Wa siya kaibaw kung giunsa na pagkayod, giunsa na pagkudkod, no? Sa amahan o sa inahan, araw lang makapadala, araw lang makabayad sa inyong tuition. Ang ending, second year na siya taman. Di na sayang. Diba? Diba? Nga mga ingon ana ba na ang kinabuhi igyod, no? Dili siya perming a fiesta, dili siya perming bongga. Di ba naadyo'y panahon nga kinahanglan ka maning kamot gyud para sa imong kaugalingon. Di ba? Mao siguro na nga ang ako siguro is dili kay ko makarelate no sa mga tawo nga or sa mga bata nga kanang makuha nila dayon ang ilahang gusto. It is because dili man sa ingon nga dili kaya sa ako ang parents nga magpa-eskwela nako pero ako mang good is during the college na ko time manggod sama sa akong gi-share dire before I was ako aning apply ko og working scholar oo kay sila mo kay magbuot sa ako ang kurso nga ganahan aw sila may magbuot sa ilang sa kurso nga ako ang nga di ko ganahan oo gusto nila nga mag teacher ko di ba gusto nila mag kato moto ilang kapalit motoy actually kapalit sa ako ang mama nga musugot sila nga mo eskwela ko diri sa Tagbilaran no one of the private school diri sa Tagbilaran sa university pero ang gusto nila is mag-teacher kuno ko oo tapos gusto pud sa ako ang pikas nga mga kaila or mga uyuan no is mag-pulis kuno ko diba kung gusto ko nga mo eskwela kay sila may mo gasto pero ako gusto no ang ako gusto is gusto ko mag HM jud gusto jud ko mag mahimong chef gusto ko magluto-luto gusto ko mag-serve sa mga guests ana oo so ang ako gibuhat nag-enroll ko og HM ning apply ko og scholarship bala budiha diba full working scholar sa ako ang school diba oo, then, ayun, nag-ihayat, nagpaningkamot sa kinabuhi. Diba? Oo, nga na, no? Oo, kunti po ganahan, di ako yung mag-itagpaagi. Diba? Oo, bahala mo. Mo na nga si, agibwata lang sa akong inahan. No, okay. Wala naman siya gastuhon sa college na ko, kay full scholar man ko sa working. No, iyang gibuhat, gipalitan na lang ko niya og motor. Service na lang kuno na ako. Kaya that time is pandemic. Oo, sus ginoo ko. Pandemic, but kami mga working scholar is needed siya nga mo duty sa school. Ayan, sa mga offices. Kailangan kaming maghinlo sa school. Ayan, so, muna ibuhat sa mga working students. No? Pero full tuition me. Ayan, oo, wala po gasto kay si mama before. No, sa akong mga uniforms. Oo, nabiyon may lima ka uniform before. Kung wala ko nasayop. Ayan, oo, nakalimot na ko. Katotanan is kwarta to siya sa ako ang mga pang-contest. Oo, hilig ko. Contestero beta before. Diba? Mo na ang giingon nga, dili ta nang gusto na ako makuha. Diba? Dili ta nang gusto na ako naadiha dayon o dili ta nan pabor, no? Para nako. Diba? Oo. And then, maupo na nga ako ang learning spot. Maupo na ang the way nga gidisiplina ko sa kong inahan nga dili ta nang gusto na ako makuha nako, no? Mauna nga kailangan na akong pagsikapan, diba? O kailangan na ako haguan ang mga butang nga gusto na akong paliton sa kong kinabuhi karon. Diba? O ka na nga leksyon, no? Mas maayo makatuna na siya og sayo sa mga kabatanunan kaysa mahibalaan pa, 'di ba? Mahibalaan nila nga ulahin na ang tanan. 'Di ba? Oo. Anyways, ayan, oh, kung sa manyang ipang buhat na ipadayon lang na mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
1: Vibe 105.5. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number R7003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes! Once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. Ang atong oras, it's already 11:58 in the morning. Ayan, so karon, let's continue our topic, no? Anong gikinahanglan man nato? No, disiplinahon ang mga kabataan, no? Karon samtang sayo pa. Anyways, ayan, nakabantay sad pud ko sa mga kabataan karon, no, or sa mga sa tawag ni mo ani, oy kaning mga bag-o nga tubo nga generations, no? Nga dali ra sila mawad-an og gana, no? Kung mapakyas, kanap taong kung ma-failed sila, no? O sa mga gagmay na mga butang god. Oo, kanang for example, usa ka bagsak sa exam, surrender dayon, di naganahan mo eskwela, di naganahan mo sulod og klase, 'di ba? Wow, murag di ko yung ana sa una. 'Di ba? Usa ka rejection, hilak dayon, 'di ba? Mangingon ana ba kanang usa ka problema, gusto na dayon mo hunong ang tanan. 'Di ba? Pero kung adunay disiplina, makat-on sila, no, nga ang kapakyasan, no, or ang imuhang kapildian sa kinabuhi, no, dili pa na siya katapusan. No, parte lang na siya sa imuhang pag-grow as a person, 'di ba? Aron pag-grow isip usa ka hamtong, no, nga bata, no? O okay, kasagaran jud sa mga bata pud karon nga akong nabantayan, 'di ba? Nga kanang kung maistoryahan lang nimo gamay, 'di ba? Maistoryahan lang nimo gud og kanang medyo dili gud kayo siya sakit ka istorya, pero para nila sobrang sakit na kaayo, 'di ba? Oo, diha na dayon sila magluod-luod, 'di ba? Di na ganahan mo eskwela, di na ganahan mo mukaon, mga ingon anak ba? 'Di ba? Mo na akong giingon nga ang bata kung i-under nila ang ilahang mga parents, bitaw is di na sila ganahan magkaon-kaon. Tapos ang mga parents pod, no, dong, day, ali, day, kaon na. Gipalitan ka na ako fried chicken. Wow! Ginutuan ka na akong adobo na. O, gipalitan ka na akong Jollibee. Di ba, mga ingon ana ba? Pero katong kami sa una, ay, nako, ay. Muna'y linya. Linya sa mga inahan nato. Katong kami sa una, ay, nako, o di ka ganan mo kaon, ayaw, kinsa bitay gutumon. No, ang pinaka-worst pa yun ato sa una is dili ka pinlan o kanon o sudan. Literal nga ilang hot doon. Kung di ka ganan mo kaon, di ayaw, di hot doon amo ni. Diba? Mga ingon anak ba, no, nga ko ano nga mga scenario, no, ug kanang mga rejection, di ba, hilak dayon gama, hilak dayon, di ba, kanang nay mga problema lang nga moabot, mga ginagmay ra gud nga problema, no, oo nga kanang kaya ra kay solusyonan, oy, di ba, pero ko andayon kanang gusto na dayon muhunong or dinay problema sa eskwelahan, gusto na muundang, mga ingon anak ba, no, oo, pero kung siguro kung magabayan og tarong, madisiplina og tarong, 'di ba, mahatagan og sakto nga knowledge, no, ang mga kabataan, no, siguro makahibaw sila na kanang mga failure nila is dili siya ingon nga katapusan sa kalibutan or katapusan sa imong kinabuhi. No, part mo na giingon nga part lang na sa imong pag-grow, no, sa isip usa ka hamtong, 'di ba, ulitaw or daga. 'Di ba, mo na parte sa kinabuhi, dili perming malipayon ka, dili perming muuyon nimo ang panahon, dili perming uyon nimo ang kalibutan. 'Di ba? Oo, naagi mga panahon nga na mga kapakyasan nga moabot sa imong kinabuhi. No, pero it doesn't mean nga mao na ang katapusan sa imong life. No, kay ang tinuod nga kusog dili makita sa kadaugan badya. No, oo, diha nimo na siya makitaan, no, kung how many times you fall. Wow, English na naman siya. Diba? Oo, nadamag o kapila ka ning bangon. Diha na, okay, sige. Mga yung anak bitaw. Diha ni mo na siya makitaan. Diba? Ang tinuod nga kadaugan, kung bisan pag kapila na ka nadagma ang imong kinabuhi, no, nagsige yapon ka o bangon. Diba, sige gyapon ka og laban, sige gyapon ka og move forward, diba, sige gyapon kag dawat og problema. Diba, o di ano mo makita jud no, dili kay pirming kuan no, kanang dili pirming kanang uyon nimo ang kalibutan, it doesn't mean nga kuan nga daog ka sa kinabuhi, sus Ginoo ko. Diba? Oo, usa pod makita na kung unsaon nimo pagbangon lagi human nimo mapili sa tanan, diba? Og sa mga ginikanan, diba? Pahinumdum lang sab no, ang disiplina dili gikinahanglan puro kasaba. Oo, dili pod ka nang perming, dili perming ku ano kanang dili perming gayaw-yaw, dili perming maggarap sa balay, no kanang rap bla bla. Bakit dili ka bla bla bla. Mga anak nga rap. No. Oo, pero usahay ba ya pod no kay ang mga atong magidikanan is mga tao ra pod sila no, masayop ug masayop pod sila. No, oo, na adyo mga times pod nga masayop pod sila. No, usaha, di ba mga ingon anak ba nga kanang usahay dili na sila makapaminaw sa imuhang side, di ba? Nga wata kay ba nga basi dag sakto ra ka, di ba? Oo, na mga ingon anak no. Pero ayaw pod intaw ninyo singkasingkahi inyo maginikanan. No, oo, pwede niyo na siya istoryaan og mahinahon. Oo, nga kanang ko ano, nga kanang kanang istoryaan ginahinay no nga ipasabot ninyo kung unsay mga mahitabo no or kanang unsay problema no. Oo, kay for example mangingon ana lagi nga kanang ang disiplina dili gikinahanglan puro kasaba lang no, usahay ang maayong pananglit kanang maayong pananglitan ana no, mas kusgan pa no kaysa sa sermon. Oo, kanang usab na isulti og tarong no, dili kay sige lang ga sermon no. Kung gusto nato no nga respetuhon ta sa mga bata pod no, dapat respetuhon pod nato sila, di ba? Oo, dapat mangingon ana mangud na, di ba, nga kanang kuan nga kanang gusto mo po na sila og respeto, di ba? Kung gusto nato respetuhon ta sa mga bata, dapat respetuhon pod nato sila no. Kung gusto nato silang mahimong matinud anon, gikinhanglan pod nga kita pod dapat matinud anon. Diba? Oh, maya na ba? Diba? Mga ko ano, kasi tawag ni Manny, oy, kaning matinud-anon sa imuhang ko ano, kanang matinud-anon sa tanan. Jesus, Ginoo ko. Diba? Kaya ang mga bata, manggod, no, maayo kayo na sila kanang mangopya o kanang binuhatan sa mga katigwangan o kanang sa mga makita nila. Diba? Oo, nako, na mga inamangingon ana oy kanang mga bata, 'di ba? For example, kanang hilig kayo kag pamalika sa inyuhang balay. 'Di ba? Sige kag pamalika so yan ay bata. Makurat na lang ka ana, no? Makuyawa na lang ka ana, makadungog na lang ka sa bata. Ha, nga mamalikas na pod. 'Di ba? Kung kusog kayo kamo kuan og mga bad nga mga words no sa inyuhang panimalay or sa atubangan mismo sa bata or kanang makadungog ang bata no, ilahan ng kapihon no, ilahan ng ikapi na nila sa ilahang mind no, kay abi nila sa ilahang kaugalingon nga sakto ng inyong magipang buhat. Diba? Mga ingon anak ba no, kanang for example ikaw kusog kay ka manapat, di ba? Kusog kay ka manakit, kusog kay ka mamunal, di ba? Nga makit-an sa mata sa bata, makit-an sa bata. So abi sa bata, nga sakto ang kanang magsay kag pamunal, di ba? Sakto nang sayi kag pamisikal, di ba? So mapo na iyahang ma-adapt no during pagkadako niya. Ay, ingon ani bitaw si papa sa una mangulata. Di ba? Oh. Ang anip ito si mama, si pamalikas. Ay, manigarilyo gani si mama, ako na ba? Diba? Dapat po, no, kung gusto ka nga respetuon ta sa atong mga bata, no, dapat po, respetuon po na to atong mga kaugalingon ug sila po. Diba? Dapat ka nang muhatag-tag good example. Diba? Kung dili man day ka gustong manigarilyo imuhang bata, no, dili man day ka gustong sigig pamalikas na imong anak, no, ayaw po na buhata. No, okay, ikaw may role model. Wow, role model wow sana all.
2: Wow.
1: 'Di ba?
2: Wow.
1: Ikaw may role model anang mga bata. Ako unsa imong buhaton, maupod na ang ilahang buhaton. 'Di ba? Maunang, kung ang bata makakita og kanang pagkabuutan, di ba, respeto o pagpaningkamot sa balay, dako kaayo na nga tsansa nga madala na nila hangtod sa ilang pagkadako. Di ba? Kung ang makita sa bata sulod sa inyong panimalay, di ba, kay kanang maayong pamatasan, di ba, ang makita sa inyong mga bata sa sulod sa inyong balay, kanang inyong pagkalimpyado, di ba, mga ingon anak ba, no, kanang naamoy respeto sa usag-usa sulod sa inyong balay, maupo na i-adapt sa bata nga madala niya na inagkadako niya, inagkaminyo niya. Kung naana po siya mga anak, di ba, nga dapat respetuon po, no? Respeto, pagkabuutan. Mga ingon anak ba? No? Oo, sus, Ginoo ko. Mauna, nga, usat ang mga tiguwa. Mga tiguwa, grabe naman. Mga senior high. Oo. Ayaw ng senior citizen, no? Kay sama sa kong giingon ganiha. Oo, okay. Magsakit lagi ilang mga tuhod o ilang mga likod kung tawagon sila mga senior citizen, no? Ato silang tawagon o senior high. Oo. No, kitang mga edad na. Naa na sa saktong ko ano, edad o pangisip, no? Kung kaibaw ka, kita jud ka ng sa panganay role model, no, sa mga kabataan, no, kung unsa ilang mga gipangbuhat, no, og unsa ilang mga buhato nun pa. Pero kung i-feel ni mo nga kanang kuan, no, kanang dili ka magbuhat, dili ka magsig pamalikas, di ka manigarilyo, tapos makita na nimo sa imong anak, ay kabahan ka na. Di ba, or basic nagkulang ka sa pag kuan, no, pag pahimang, no, ay pag, Bisaya yon. Di ba? Or wala na mo na focus yung imuhang bata. Di ba? Oo. Sus, Ginoo ko. Kabahan ka na talaga. Or basic nakuha lang niya siyang barkada. Pero anyways, ayan. Oo, time check. It's already 12:10 in the afternoon. Ayan. O, ipadayon na yung mga ipangbuhat. Di, no, itong pagpanood to naman po di ay. Ayan. Oo, sige. Ipadayon na yung ipangbuhat. Di mo balik pa si DJ Rick para sa itong Morning 5 Chikahan. Diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
2: Vibe 105.5.
3: A new school year is more than a date on the calendar.
4: It is the beginning of a journey carefully prepared for every learner.
3: At UB VDT ALC Integrated Basic Education, we welcome learners from preschool to senior high school into a school environment shaped by excellence, character, and purpose.
5: As a premier integrated basic education institution, we champion intellectual rigor
4: and ethical leadership, nurturing every learner to lead, serve, and succeed.
3: Enrollment is now open for school year 2026 to 2027.
6: UB VDT ALC Integrated Basic Education, guided by purpose, anchored in excellence, prepared for a great future.
3: Reserve your slot of academic excellence. Message us at UB Victoriano Ditoral Advanced Learning Center Facebook page. Classes start on July 27, 2026. A prepared beginning for another amazing academic year.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5. Yes, once again, welcome back to Vibe 105.5 FM. Ah! Karon. Oh, diba? Itong oras is already 12:35 pa naman. Oo, we have still lots of time aron magchika. Oo, karon. Sige. Atong ipadayo lang ato ang, sa tawag ni mo ani, oy. Ang ato ang chika, no, ang ato ang topic, no, about kung unsaon ato, no, pagkuan ng mga kabataan. Actually, daghan naman tag na topic, no, daghan na kay tag mga nahisgutan. No, na sa tawag ni Mario, ikan nang na nahisgutan about sa mga kabataan, no. Oo, ganiha. So, kare kani siya, no, para ni sa mga kabataan, no, nga naminaw karon, no. Ayaw ninyo huna-una, no, nga kontra ninyo ang inyuhang ginikanan. 'Di ba? Kasagaran sa ilang mga bawal ug mga kasaba, no, dili para pugngan ang imuhang kalipay. Diba, kung dili para protektahan kamo sa mga butang nga wala pa ninyo makita o kahibaw sila nga dautan para ninyo. Diba, na ingon ana oy nga kanang mas mo gani nagingon nila nga mama knows best. Oh. Sabe. Diba, mangingon ana ba kay kasagaran bang good kay na mga bata no kay ang ilahang huna-huna no ang ila or naa sa ilahang mindset. No, kung buyagon sila sa ilahang mama, kung kasabaan sila sa ilahang mama, no, or sa ilahang ginikanan, no, ang ilang huna-huna, kontra na nila ilang mama. Diba? Kanang muraog, kanang sagabal si mama, no, sa, o sa tawag ni mo ani, o sa imuhang mga gusto, or sa imuhang kalipay. Diba? Oo, pero ang tinuod ana, no, ang gusto lang do sa imuhang ginikanan or sa imuhang mama, no, nga maprotektahan ka, no, maprotektahan mo, no, labi na sa mga kabataan karon, no, sa mga sayop ug mga dili sakto, no, nga mga buluhaton ba or madung mo sa mga sayop, no, nga mga buhat. Diba? Oo, mo na ilang gusto. Kay usahay, di ba, kung bata pa ta, di ba, kung bata pa mo, gusto ninyo nga muagi og mga shortcut, no, sa kinabuhi. Oo nga, wala pa yung shortcut ang kinabuhi. No, kay kung mo shortcut ka sa kinabuhi, diha nga possible, no, nga diha ka masayop, di ba, diha ka madagma, diha ka ma-failed, di ba, makuan ka diha, di ba, diha ka magkasayop-sayop, diha mo idagha kayong problema. Diba? Pero ang ginikanan man gud na murag makita na nila usahay, no, kung unsa may resulta ana, di ba? Like for example, diha na sila gikan, di ba? Diha na sila nakaagi na sila ana. Di ba? Mangingon ana ba nga kanang kaybaw na sila kung unsay mahitabo, di ba? Kung imong i-shortcut, no, ang imong kinabuhi. Ay siya. So no, all ma shortcut ang kinabuhi. Diba, mao man jud na ang kuan ang trabaho sa mga ginikanan, no, mao na itrabaho sa mga ginikanan, no, nga paggiya sa mga kabataan, no, paggiya ninyong mga bag-o nga tubo, no, paggiya sa ilang mga anak, no, kay aron dili mudong sa mga sayop, no, sa sayop nga mga buluhaton, diba? Oh, pero anyways, ayan. Oh, hi. Shout out to Madam Clement, Mary Jane. Hi. Good afternoon, Dam. Oh. 'Di ba? Mga ingon ana man, no, bisag usahay, no, nga dili jud taganahan maminaw or ganahan makadungog, no, sa sermon or sa kasaba sa atong ginikanan tungod kay alingugnog, 'di ba? Tungod kay abi nimog sakto ang imong gibuhat, 'di ba? Kaya ka na mga ginikanan, dili mo na sila magyaw-yaw if ka nang kaybaw sila nga sakto ang imong gibuhat. Diba? Magyaw-yaw na sila kung kaybaw sila nga sayop or mapahama ka. Diba? O kaybalo mo, no, usay resulta sa disiplina. Dili man perpekto nga pagkatawo, no, kung dili mahimo kang responsable nga pagkatawo. Di ba, mahimo ka responsable, isip ikaw. Di ba, isip usa ka tawo, ani kalibutan na, Diyos ko. Di ba, mga ingon anak ba? No, kay wala may mawala may perfectong mga tawo, di ba? Pero kung disiplinado ka, makahibalo ka nga muangkon sa imuhang sayop, ayan, mutuman sa imong mga obligasyon ug mutabang sa uban. Di ba? Mangingon ana ba no kanang kaysa naman sa wala ka disiplina sa bata pa ka kanus aday ka disiplinahon. Di ba nagtigulang na ka, madapa day na. Oo, di naman amada. Di ba? Kung sa lubi pa na dili na amada og ikudkuro na naistriya, no, imo, tuno na ka. No, dili na ka pwedeng mahimong butong. Sus, Ginoo ko. Di ba, mga ingon anak ba, no? So, kung kamo mga kabataan karon nga naminaw, di ba, nga, na kanang naminaw karon, di ba, nga kung gidisiplina mo sa inyong mama, no, sa inyong papa, kung sige mo gikasabaan, di ba, kana, ispara na sa inyong kanang kaayuhan ba? Oo, para na sa inyuhang safety, 'di ba? Aron dili mo makuan sa sayop no nga mga dalan. Oh, sayop ka dalan sa doon.
2: Wow.
1: 'Di ba? Tinuod man po, 'di ba? Ug kana no, mas importante pa na kaysa bisit unsa nga grado or award nga imong makuha sa eskwelahan. 'Di ba? Busa mga ka-vibes sa to diha no, kung unsahay badlungon ta, no? Kung like, for example, badlungon ka sa imuhang mama, di ba? Badlungon ka sa imong papa. No, ayo din kasuko, no? Pamalandunga po usahay. Di ba? Kay basit ang kasaba karon maode ang rason nga nung mulampus ta ugma. Di ba? Ug mas responsable ta nga pagkatao. Kaya ang disiplina, dili siya gapos, ha? Oo. Kiniusa ka giya. Dili kinisilot, no? Kiniusa ka pamaagi aron mahimong mas maayong tawo. Diba? Mas maayong tawo in the future. Yes, tinood Madam Mary Jane, no? Oo, parents knows best. No, dili man na mo kuan ang mga ginikanan, no? If kanang kukaybaw sila nga sakto ilang mga anak. Diba? Di wala man po'y ginikanan nga gustong mapahamak ang ilang mga anak. Diba? Wala man d'yong mga ginikanan po nga gusto nga inagkaabot in the future nga mahimong criminal ilang mga anak no tungod kay wala nila madisiplina og tarong, di ba? Mauna no ko disiplinahon gani mo sa inyong mga ginikanan, ayan, so kahibaw sila no nga sayop jud ang imuhang gibuhat, no? Oo, dili siya gapos, no? Usa ra siya kagiya, gigiyahan kaniya sa sakto nga dalan, sa nga angay nimo nga buhaton, no? Dili ka na, wala ka gisilutan, no? Kana siya usa ka pamaagi aron mahimong mas maayong tawo. Anyways, ayan, no? Ipadayon yung magipangbuhat demo. Balik pa si DJ Rick para sa Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Yes! Ayan, welcome back sa 5105.5 FM. Ayan, wala naman tayong igong oras, no? So, sige do ako. So, morag ito ang ato ang ma... Ako ang maistorya, no? Oo, about sa unsa na ito pagdisiplina ang mga kabataan unan karod, no? Oo. So, mauna, no? Sa mga ginikanan na ito, dira, do? Oo, sa mga parents, diha? Wow, parents.
1: Wow naman!
0: Oo. Wow. Ayaw, good ito wow. Mo pa-under, no? Sa inyong mga anak, no? Oo, dapat kay bo sila sa ilang limitasyon, no? Isip mga anak, isip usa ka tawo do kay aron madisiplina og makakuan sila sa mga sakto nga way sa kinabuhi, no? Anyways, ayan. Oo. So, ang disiplina nga lisod dawaton sa pagkabata kasagaran mauna ang labing dako nga pasalamatan sa pagdako. Puhon. Diba? Oo, so mga maora gid na, no? Maora gid na mga ginikanan na to diha, no? Na dapat, no? Dapat jud, no? Dapat nga kita mo'y dili kita ang andiron o dili kamo ang andiron sa inyong mga anak, no? Dapat kamo, dapat, no? Ang may authority to handle your child. Pero anyways, ayan, so maora to. No, wala naman tayong igong oras, no? Usa ko mawala sa kahanginan. Mawala sa kahanginan. No? Gusto lang ako magpasalamat, no, sa mga ka-vibes ito diha nga always nga maminaw sa Vibe 105.5 FM. Ayan, daghang kayong salamat. And once again, don't forget to like, follow, and share ang page, no, sa Facebook, Instagram, o sa TikTok, no, sa ito ang Vibe 105.5 FM. And also, ayan, don't forget to follow me also, DJ Rick Rick. Yes. Oo, ayo kalimot. Ayaw mo ka-uwaw, follow sa ako, ah. And also, ang ato ang t-shirt, no, sa Vibe 105.5 FM is still available. Ayan, i-message lang ko ninyo. Ayan, so salamat kaayo sa inyo pagpamina o pag-tune in sa Vibe 105.5 FM. Sa inyo pagka-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Once again, ayan, dahil kayong salamat. This is your DJ Rick Rick reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the vibe alive. Once again, catch you again tomorrow. Same time, 9 a.m. to 1 p.m. Same station, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe. Thank you so much, guys.
2: This guy's with W. Bye.

bakit mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, nang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa gunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura ay iba

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Feel the fire.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yeah, so once again, good morning, Vibe Nation. And that was Nakatingin Sa'yo by Ringtone Band. Wow, sana all nakatingin. Oo, may pa siya nakatingin. Kung wadyo ko niya tanawa, sige, kung tanaw niya, pero ako wala ko niya tanawa. Huh? And so once again, mayong buntag na Vibe Nation, our day-to-day June 18, 2026, huibis na, dali ara dyan kaayo sa, kung ano, dali ra kayang simana, no, niya, ugma, Bernice na po, niya sunod, Sabado, Domingo, ors, malipay, nagigkob sa mga buta, Sabado, Domingo. So before tayo magsugod sa ato, ang alain na sad nga pag-aistoryahan karong buntaga, no? Bahay na sad igugmagugma ato ang pag-aistoryahan. Basta love. Uy, Ginoo ko. Abtik dyan kayo si DJ Isabel, basta gugma. Siyempre, before anything else, siyempre, ato mga pa-shoutout yan, no? Maragula taga-live karong buntaga. O later, basin mag-live si DJ Isabel. Kaya marag, wala ta sa mood mag-live. Ah! So, syempre, shout out no sa ato ang mga sa iyo ng mata di ano sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Syempre, ato ang mga ginikanan diha mga parents out there nga syempre nag-andam na para sa ilang mga sa ilang pamaha o andam para sa mga balon sa ilang anak. Syempre, classy na baya po. Oh, classy later. So sa mga estudyante diha ano, bango na mo kay classy na, bawal mag-absent ha. Dili ta pwedeng mag-absent, dapat classy. Ah. Dapat mga eskwela gyud ta kay para sa ating kinabukasan. No? Wow
2: naman.
1: Shout out niya no. Ano sa shout out sa ato ang mga drivers out there pinakasayo especially sa atong driver nako ganiha nga nahutdan og gas. Oo mo di ay nga natinga ako kay nag kanang dili kay siya magpabuluhot og kanang drive. Oo, kay gadali kuya kay anak ko akong duty anak na sting okay inagbulhot niya muhina na ano man siya ha ako una nagapaktis ba ni siya ay sus Ginoo ko pag abot di risko an aring dapit sa aning asa ning dapita oy basta kay anang city square nasas maudi ay kay gahutdan yung gas, gadi ay. Oo, nahutdan yung gas. Pirte yung pagkahurot sa gas. Ma'am, sorry kayo, ma'am. Ganun. Nga nung wala man nga pag-gas, daan, ha? Sunod ha, mga drivers di ha, o mga kuan, o, pag-gas, gid mo daan para dili mo mahutdan. Oo, para mahatod ninyo ang inyohang mga pasahero sa ilahang destinasyon. May nilang gani kay wala ko sa puta. Ah. Kuan kay Koron ka nang hindi mainit ang ulo ko. Ah, sus kay gisapot pa ko. Ah, iwa na. shout out sa mga drivers na to diha, no? Shout out ninyo diha, guys. Good morning. And also, shout out sa itong mga sayo kayo nga nag-workout diha, ga-jogging, exercise, ga-walking. Oh, good morning. And also, shout out sa itong mga Zumba babes. Always yun natin shout out yung Zumba babes. No, nga mga nagkanang mga nag-zumba-zumba diha sa plaza. Yes, hello ninyo guys! gahapon ilang color coding kay orange. Karon unsa kay ilang color coding? Nasa ni mga color coding no nga na day na. Basin, nagsabado pohon mo apil ko ha. Problema baga sa iyo ba kung mata? Kasi syempre, Bernice, dapat na matutulog tayo ng maaga. Para kanang straight ang tulog. Wow! So syempre, shout out sa ito ang mga karinderia vendors di ano especially sa Kinan Surge itiri dito sa at mga pretty do kayo sa iyo ha mga mata. Yes, so sa ni sa mga sayo kay mga mata syempre kay magluto ba sa mga malami ang sudaan no di ba niya sa ato mga kapihan di ha ang sayo kayo mga sikwatihan no lamia kayo. Oo, basin maghatag mo na ako, mudawat rin yung DJ Shabel, pwede rin ninyo ihatod di rin ako. Wow, sa mga nakadungog di ha, gapadungog-dungog ko. Wow. Oo, so sige na, maayong buntag mga kabas, no? Welcome na usap sa inyong paboritong kauban matag buntag, si DJ Shabal, di ba? Ang programa nga puno sa istorya, sa gugma kinabuhi o mga leksyon. Ah, mga leksyon, teacher. So mga vibe, no? Oh, kung hisgutan ang gugma ka na yung gugma ba? The gugma, oh. Diba kasagaran atog yung madunggan ang mga pulong nga ayaw ko biyai. Magpabilin ko. Dili tika pasagdan. Uwe, hindi nga. Sure lagi ka, bantay bitaw ha. pero unsa man ka kung usahay ang pagkatinuod nga pagpangga dili makita sa pagpabilin. Hala. Unsa man ka kung usahay ang pinakatinuod nga I love you makita sa pag sakit ni sa paglakaw or pagbiya. Ay! Diba? So ang atong pag-aistoryahan karuno, nganong ang goodbye usahay mao ang pinakatinuod nga I love you. I love you! Goodbye! Grabe ha. Gahugot na sa'yo. Sa'yo sa kabuntago, no? Grabe kaya itong hugot. Uy, gahugot-hugot. Oh. Kaya na among good mga higayon sa kinabuhi. Nga bisan, unsa pa nato kagugmaan, unsa pa nato kahigugma. Grabe ta kahigugma sa usa ka tawo. Makahibalo ta nga dili na kita ang makahatag sa iyahang kalipay. Ug usahay dili na maayo para niniyong duha para namong duha. Wag apil-apil ang sarili. Oo, nga kanang magpabili, no, di ba? Og dito nang magsugod ang pinakalisod nga desisyon, no, di ba? Dili ang paghigugma kundili ang paglakaw sa tao nga imong gihigugma. Magsayo kay ta magpahilak karong buntaga ha. Hilak nga dang katawa ni atoa. Oo, di ba? Kay kung wala kay gugma, sayon raman unta ang pagbiya. Pero kung naa pa, kung gihigugma pa ni mo siya, maugid ka na ang pinakasakit. Di ba? Usahay ang gugma, ang goodbye rather, dili tungod kay wala na kay gugma niya. Or wala na kay gugma para niya. Rar. Usahay ang goodbye tungod kay naapagihapon ang gugma. Naapagihapon. Apan wala na ang kalinaw. Wala na ang pag-uswag sa relasyon. Oo, og wala na ang kahigayunan nga mahimong malipayon mong duha. Walang magiging happy. Ha? Hoy, kabit. Dili, tama bitter. Okay, syempre, love. So mga ka-vibe, no? Dili tanan nga pagbiya kay paghunong sa paghigugma. Ay, sa kanyang gugma, no? Usahay ang pagbiya mo na ang pinakataas nga form of love. Wow! Sige, biyayin na lang ko. Kay gipili ni mo ang kalipay sa usa ka tawo bisan masakitan ka! Da! Oo. So naka-experience na baka nga kinahanglan imong biyaan ang usa ka tawo bisan gihigugma panimo siya sa mga ka-vibe, no, sa mga naminaw diha, oh. Naka-experience na ba mo nga kinahanglan imong biyaan ang usa ka tawo bisan gihigugma panimo siya, ha? Ug para nimo ang goodbye ba usahay mahimong usa ka form sa tinuod nga I love you. Ano? I love you. Goodbye. So mga ka-vibe, no? Andam na mo. Andam na ba mo? Are you ready? Unya na! So andam na mo para sa usa ka lawom og medyo makahilak gamay sa mga gama. Oh yeah, ilak-ilak. O nga po, naghisguta na to karong buntaga, no? Kasi syempre, ato, Juni nga, tukion, ha? Kung anong usahay ang pinakalisod nga pulong nga atong masulti, mausap ang pinakatinood nga pagpangga. Sana all gipangga. Wow! Yes, ha, diri lang na sa Pukaw na Vibe with DJ Chavelle. Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yeah, so once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabba! Unsa! Dapat jud ka nang kuan nga atong energy, no? Balagsayo sa kabuntagon, dapat to the highest level. Dapat taka 101%, ha? 101. Dapat sobra pa sa 100. Basta kayo na sobra sa 100. So once again, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation, no? So, naka-decide ako na mag-hi live. Hey! Yes, yeah, so sa ating mga live viewers, good morning, pang mata na mo diha. Oo, medyo kuan na nga to ang morning karon, no, murag ka nang medyo gloomy-gloomy siya. Unta, di mag-uwan, oo, pero murag feeling na ko mag-uwan siya. Oo, so don't forget na murag, kuan no, mga estudyante diha, no, or especially sa itong mga nagtrabaho ng murag, don't forget to bring your umbrella, guys, because I think, rapod, I just think, yung kay medyo kuan magud siya ang ato ang alasize na baya, pero na yung sa kay mga alasize kay medyo mukuan kuan na bagyo na ng sunrise ikaw ni kamar gula siya medyo gloomy, ah, gloomy. Ang kabuntagon. So mga ka-vibe, balik na ta, ay sugda na nato, so once again, maayong buntag, no? So karong buntag, medyo laom-laom, gamay, ragid po, no? Ang atong hisgutan, di ba? Nganong ang goodbye, usahay mao ang pinakatinuod nga, I love you, ha? Oo, kay usahay manggo, dili ang I love you ang makapahilak na to, kundi usahay ka ng ingnantag, amping for me, ha? Sana ulgi ang pingan. Oo. Kinsa diri ang nakaingon og sige, okay ra ko, pero pag human sa tawag, naghilak na di idea sa CR. Ha? Relate ko. Oo, kalang ingana bitaw, okay ra ko eh. Kaya naghilak ko na kay kanang gipugngan jud nimo imuhang luha bitaw nga dili jud siya muto. Kay syempre, ana pugngan yung gibati pag human okay. Okay ra ko, okay ra man ko. So, pag human kay wala. Doon sa CR to, ana, dito na bugwak ang luha. Gabaldi-baldi ang luha. Wow, baldi-baldi. Oo, naabay naka-experience diri nga nagbulag mo. Agay, agay. Nagbulag mo, pero ikaw gihapon ang sigigtanaw sa iyang my day. Ah! Muna si Genog. Stalker, gihapon ka. Ah, wala, pakakamove on. Ah! Oo, ingon siya nga ka ng research, bitaw. Oo. So mga ka-vibe, no, unsay mas lisod, mahigugma or kanang humagpalakaw sa tao nga imong gihigugma or kanang mubiya ba sa tao nga imong gihigugma ra? Oo. Kanang nakaingon ka nga deserve niya nga mas maayo. Ang mas maayo niya pagkaugma. Gistalk na po ni mo iyang profile. Ah, kanang nga ito, you deserve someone better. Ah! Kadang sa tonga kanta ha, sa kanang sa movie nga Wicked, you deserve each other, ah nganon, you deserve each other, wow nya, wala deserve each other bitaw nya, pero tinadingon ni mo gisakit sakit aday mo ang dughan. Oo, tinuod ba kung gihigugman ni mo ang usa ka tawo sa hiking nahanglan ni mo siyang biyaan or drama-drama lang yun na ni mo. Ikaw, drama-drama. Sa mga hilig, drama-drama diya. Drama. Drama-drama. Jema-jema. Wow. Ay, so before tamo, before anything else, before anything else, unsaon, English, syempre, na ako i-greet. Oh, sanin siya sa mga pinaka-guwapo. Wow. Pinakabuutan, pinaka-reliable, ang friend. Isus, kanidod ako ang friend which nag-celebrate sa iyahang adlaw nga natawhan karong adlaw. Wow!
2: Wow naman!
1: Nag-celebrate siyang adlaw nga natawhan. Wow. Ala, kas araw yun sa usa ka tuig mao nga ato gyud ni siyang i-greet. I'd like to greet. Kilala mo na kung sino ka. Di nalaman, oy. I'd like to greet happy, happy 29th. Wow, 29th birthday to John Dano Flores. Happy, happy birthday, John. Yeah. Oh. Happy birthday to you.
2: Happy birthday.
1: Yes, happy, happy birthday, John. Ang among pinakagwapo. Guwapa. Maglibog ka. Yes, happy, happy, happy birthday, John. Oh, enjoy your day, ha. Best wishes. Sana all the baggy surf. Na-surprise ka ba kagabi? Na-surprise siya kagabi? Ano dyan si Lama? Happy, happy birthday ni mo dyan. Kita-kits later dyan ha. O gasa man tadapit dyan. Happy, happy birthday to you. Enjoy your day. Sa tagaan pa ka sa ginoog taas pagkikinabuhi. Diba? Anya, stay healthy always. Stay guwapo. Stay inspired. Inspired. Saling kay nanay. Once again, happy, happy birthday, John Dano Flores!
2: Happy birthday!
1: AKA, ayaw na naman. Kay live na ba ni? So, balik na tano. Diba? Greetings na to siya. Siyempre, greet din na to. Itong kinakusig ng amigo. Oo. So, welcome back to me. Ang saon. So, karong buntaga mga kabas, no, ato hisgutang, usa ka butang nga daghan gyud ang naka-experience. Apan, lisod kaayo siya dawaton. Oo, ngano lisod man siya dawaton, di ba? O, ang pangutana nga, nganong ang goodbye, usahay mao ang pinakatinuod nga I love you. I love you. Goodbye. Okay. Oo. So, naay giingon mga ka-vibes nga, dili tanan nga gugma kay pagpabilin. Not all pala. May ganun. Sa atong huna-huna, kung ang tinuod nga gugma, kinahanglan magpabilin ka. Kinahanglan mukop. Kupot yung kaas in mo, kupot nga imo yung kuptan nga pwede yung pagkagunit nga murag dilinag yun imo buian nga grabe yung pagkagunit hangtod sa katapusan hala ka diha. Oo, nga kinahanglan nga dili mo hunong bisan unsa pa ang mahitabo, why undangay, why hunungay, hala. Sana all. Pero mga ka-vibe, no, sa tinuod nga kinabuhi, dili tanan istorya sa gugma adunay happy ending. Diba? Dili tanan. Alam nyo yon. Sa mga naka-experience diha, dili tanan. Happy ending. Ha? Ala. Unsa? Un? Oo. Kay og dili tanan ang nagkahigugma ay kanang magkadayon in the end. Pero usahay ko no, naa pa ang gugma. So makain sila nga maukono na ang pinakasakit nga part nga kay usahay kung magbulag ang duha ka tawo no, magbuwag mo naa pa man gihapon ang gugma. Di ba? Wala mawala ang kanang imong pag-amuma, pa imong pag-care, wala mawala ang imong pag-atiman, wala mawala ang mga handumanan. unsaon? Mga nga na mga memories together. O apan usahay, mga ka-vibes, no, nakahibalo lang mo nga, dili na maayo ang sitwasyon para ninyong duha. Di ba? Ganun yun. Sa kita, diba? Kaya ang gugma, dili na makapalipay. Makapalipay pero not all the time. Usahay, muabot ang puntong mas daghan na ang luha, jud, kaysa katawa. Diba? Sa gugma, no? Murag, sige na lang, jud, maoy. Mas daghan ang kasakit kaysa kalipay. imbis ka nang sa kantang kasakit og kalipay yayong antang tananan. Oo, diba? Yeah, mas daghan na ang kanang panagbangi, panagbangi kaysa pagsinabtanay. Wow, grabe pagkalang panagbangi. Unsa nang panagbangi? Marag, basta kay mo na siya, kanang kuha na siya, kanang synonym na siya sa kanang maaway. Gana, og bisan unsa pa na kadako ang imuhang gugma anahang tawhana, no, makahibalo ka nga dili na kini ang relasyon nga inyong gipaabot sa una. O, murag, dili na ni mao ang imuhang dili na mao ba ang imuhang relasyon nga kanang gusto bitaw nimong mahitabo sa una. Okay pa, pero kadugayan kay murag lahi naman ni murag it's not the same. Ay, oh, we're not the same. Parang may nagbago na. Unsaon? Oo, diba? Ganun. Ang pinakalisod nga desisyon, mga ka-vibe, no? Sa'yo naman unta ang pagbiya. Kung wala kay pagbati, yun anang tawhana. Pero kung gihigugma pa na nimo ng tawhana, umurag mo, yun ang pinakalisod nga goodbye. Okay, sakita. Nakarelate, no? Kay kanang kadalakang bitaw palayo adunay kasakit. Kana bitaw kanang naka-decide na mo nga magbuwag mo, ana bitaw niya. Inaglakaw ni may muha siyang tanawon, murag kadatikang niya kay agay. Sa mo taltalig mo dagan na siya. Agay na. Hoy! Diba? Kanang murang every step of the way, it hurts. Kanang kada adlaw nga wala siya, adunay kahidlaw. O kada handumanan, adunay gamay nga sakit sa kasing-kasing. Gamay, ragyan. Dili, gamay. Ay, dako na siya. Malaki yan. Oo. Sa mga ka-vibe, usahay ang goodbye. Dili tungod kay wala na kay gugma ang tawhana. Usahay ang goodbye tungod kay naa paghihapon ang imuhang gugma. You still love him. You still love her, di ba? Apan mas importante, mas gipili nimo ang kalinaw, respeto ug paga growth ninyo matag-usa, no, nga murag motali nga nagbuwag mo ka, syempre murag kanang gusto sa nimo nga kanang unahon pud ang imong kaugalingon nga you have to grow. Oo, so para ninyo mga ka-vibe, masakit ba ang pagbiya sa tao nga wala na kay gugma? Ay, or ang pagbiya sa tao nga gihigugma pa nimo apan kabalo ka nga dili na mahimong kamo? Ang sakit. Orang grabe kayo kung topic karong alawan, no, kayo basta gugma, no, makarelate ko, aray, murag ani dyan siya maigo na ko. Inis ka nang maigo, bito mong apila na ana mo, segue, good siya mo balik, good siya sa gayaw-yaw. Ha? ano sa shout out to Ate Bini, si Ate Bini ang gatrapo-trapo na sa mga sa kanang kuan sa mga unsa man ibutanganan o sudaan, di ba? O si Ate Janessa, di ba? Kilala ko na yung mga naa sa atin bang to ka na lang eh. Nisa to siya. Mata siya, excuse me po. Sa mga ka-vibe, hasunod nga bahin, no, ato nang isgutan. Nga nung usahay, ang pagbiya sa usa ka tao, mahimong pinakataas nga form sa paghigugma. O nga nung adunay mga goodbye nga puno gihapon o gugma, bisan nagbulag na inyuhang dala, no? Yes, diri lang na sa pukaw na Bobby DJ Chabal. Only here on your home, Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Oh, so murag dili gud mag-uwan karong adlaw, no? Kay murag nakita na gyud ako ang kainit sa adlaw nga ni subang. Ah, ni subang. So once again, good morning, good morning, good morning, guys. Time check is 6:40 in the morning. Yes. So nakapamahaw na ba ang uban diha, no? Are you eating your breakfast already? Yes, don't forget. Ayaw mo kalimot sa pag kanang kaon sa inyuhang breakfast, especially sa mga kuan kanang mga estudyante diha, no? Sa itong mga estudyante diha, yes. Don't forget to eat your breakfast, guys. Sa mga nanabaho, sa mga naskwila. Oo, kain-kain tayo ng breakfast. Later, I will eat later. Kaya nagigutom na. Murag ganyan kadlaw na ako gigutom. I'm hungry already. I'm hungry already. Ah, yes, and also, I'd like to say hi to Doc Chi. No, nag-chat si Doc Chi sa akin. No, ano sabi ni Doc Chi, huwag ganyan-ganyan. Sayang time. If ayaw, edi, huwag mo. Talagang need talaga natin magkwentuhan, Doc Chi. Kung naririnig mo naman, kung naririnig mo ako diyan, Doc Chi, Chikadora. Parang kailangan talaga nating mag-usap. We have to meet each other. Are you in? Or are you out? Ay, pareho pala kami. Pareho-pareho kami ni Doc Chi na single mom. Yay! Shout out sa mga single mothers diya, no? Laban lang tayo sa kinabuhi, oh. Sabi ni Doc Chi sa akin, laban. Oh, laban! Laban ako para sa iyo. Ansaon? Oo, so bumalik na tayo. Babalikan ko na siya. Ha? Unsaon? So balik ta sa ato ang gisgitan karong buntag, ano? Bahin sa gugma-gugma kami, yung gugma, oy. Bantay lang na mag-sus. So mga ka-vibe, no, padayon ta sa atong hilom, pero law nga hisgutan na karong buntag. Hilom? Dili ko hilom. Murag, walay adlaw nga dili ko mahilom. Nganong ang goodbye usahay ang pinakatinuod nga I love you. So ang pagbiya, no, dili pasabot nga wala na jud kay gugma anang tawhana. Or anang basta kanang tawhana. Kasagaran mang god kung adunay mo biya ato dayon hunahunaon nga wala na siya gugma nato, mo nang gibiyaan ta. Okay. He doesn't love me anymore. She doesn't love me anymore. That's why he or she left me all alone. Kanang ato yung huna-huna dahil na ito, nga gikapoy na siya. Kanang, wala na siya ipakialam nato. Oo, nato, ah! Or niniyo, ah! Pero mga ka-vibe, no, adunay mga goodbye nga puno gihapon sa gugma. Mga goodbye nga imong gihilakan kana may lang gyud mo nga love, di ba? Sa katawo kay syempre samtang nagbuwag mo gihilakan gyud mo. Ay. Naka-experience ko ana nga gihilakan ako. Actually sila man tanan. pero maiha pra gyud pod ang ako ang love life pra usad. Wala gyud ka abot og lima tani. Oo, di ba? Nga na ba ako ka-loyal? Magdugay, Jude. Oo, na ako isa ka-ex sa una. Nga gihilakan yun ako siya. Actually, naimo siya na akong best, na best friend tong una. And then, mo to, best friend and then naimo siya na akong, palalabs, ha? Pero, nagbuwag me kay, marag, love pa man gyapon na ko siya, pero more ang basta kay na-involve ang parents. Moto gabulag mi, pati dyan akong hilaka. Then after 1 week, ni-chat ang iyang mama sa ako. Nga, magbalik lagi ko no me. Oo, mahababa ito ang kagamahay. magbalik ko no me. So good at to, nagagag. sige na siya ka ng kuan, magsugod na siya ka ng basta. Huwag na nating pag-usapan next. So na yung mga goodbye no nga kanang imong gihilakan, mga goodbye nga giampo, ug mga goodbye nga dili gyud gusto apan gusto nimong buhaton apan kinahanglan nimong buhaton, dili nimo gusto pero kinahanglan nimo nga buhaton. Oo, kung ang pagpabili na ng tuhana maoy makasakit, oo, usahay moabot ang punto nga ang pagpabilin mauna ang hinungdan gyud sa imong kasakit. Oh, kanang sige na lang muog away, sige na lang muog kanang sapot-sapot, hala, sige na lang muog pasakitay, words and everything, masakit ang words, especially masakit pinang physical. Karang nga na, no, once gani ka nang na, okay, nga may mga higugma diha niya, pasakitan na mo physically, ay, buwagin na na ditso. Di na na siya maayo ha. Wag ayaw na gyud. O, mo dyan ay pinakadili na kuganahan, especially DJ Chabel, no. Oo, once gani ka nang tawhana, dapatan ka, no, never. So, pahawa na lang yun. Bahala ka diha. Iiwan na talaga. Iiwanan mo talaga. O kinonhan parang daan. Gitapatan ka. Uy, no, no, no. Dili ka para nako. Gayon. Exit ka. Umexit ka ha. Sa mga naminaw diha. Exit na mo. Oo, once gani. Gipasakitan ka physically anang tawhana. Oo. Og bisan pa gani no ka nang gihigugma pa ninyo ang usag-usa, nakahibalo mo nga dili na kamo ang nagpalipay sa usag-usa. Oo. So kamo na hinuon ang nagpasakitan, di ba? Kanang pasakitan na lang niyo inyong relasyon. Oo. Bisag ka nang wala na jud mo kanang dili na bitaw kamo jud ang nag you're not happy together. Nanay nakapalipay niya glain, nana po nakapalipay ni mo glain. Pero masakit jud no nga kanang nakapali nana siya kalipay lain niya ikaw siya ra gihapon. Oo, di ba? Ang pinakalisod nga klase sa gugma. Oo, mga ka-vibe, no? Kabaw mo, unsay pinakalisod. Dili ang paghigugma. Dili po ang pag-ingon og I love you. Ang lisod nga pag-ingon na sa, ang lisod kay ang pag-ingon og gihigugmati ka, pero kinahanglan sa natong magbulag or kinahanglan na nato magbuwag. Oo. Kay ana nga higayuna no, wala kay kanang wala kay kaaway, wala kay kasuko, wala kay gidumtan. Kay gugma ra gihapon ang naa. Pero kabalo ka nga dili na gyud maayo ang pagpabilin pa sa inyohang relasyon. Oo. Oy, ana di ko anron graduation. Oo, kay murag nay nang labay diri no nga murag nagtoga na gyud sila. Hi ninyo guys, shout out. Yes, sakita. Usahay ang gugma kay pagbuhi, pag let go. So mga ka-vibe na anadtang ang gugma kay pagkanang pagkuput ba, o kanang imo yung kupta ng usa ka tao, imong ugpili pa nimo, hikta nimo ng tawhana, ha? Oo, pero usahay ang gugma kay pagbuhi pod sa tao nga imuhang higugma. Ang pagbuhi aron makita siya sa kalipay nga dili na nimo mahatag. Pagbuhi aron motubo siya. Pagbuhi pod aron motubo pod ka. Yahang growth og imuhang kaugalingong growth. Oo, kaya na usahay man yun, usahay man yun sa rason yun. Naman yung mga reasons nga nung magbuwag ang sa katao. Maybe, wala na yun kay ka ng, mulagi ka ng sige na lang magpasakitay each other. Or, naapoy, uban ani ka ng mga third party. Di man yun na mawa ka ng mga cheating-cheating. Usag yun na. So, if na yung mga, nga na, no, istoryaan na lang yun ninyo. O ayaw pa abuta nga, especially ka ng mga cheating nga masakpan mo. O okay, murag maunay sakit nga kanang bitong uyab pa mo anang tawhana, gauyab pa mo niya. Wala ka kahibaw nga gi-cheat na nag-cheat na day siya hantod sa nasak panimo. Ay, agay. Oo, diba? Nya kada pong mag-istoryahan mo og unsa may unsay problema sa inyong relasyon. Okay, kuan man gyud na naramang gyud na nyo sa pag-istorya, talking to each other, heart to heart talk. Og wala na gyud og dili na gyud makaya. Eh, let go na gyud no. Let go. So mga ka-vibe, dili tanan nga goodbye kay kapakyasan. Dili tanan nga kanang panamilit kay katapusan sa guma. Usahay ang goodbye mo ang pagpili sa kalinaw no, kaysa sa kasakit. Oo. Mas gipili ni mo ay mohang peace of mind. Oo. Mao ang gipili ni mo ang kanang growth sa imuhang kaugalingon kaysa pagpugos sa butang nga dili na mulihok, nga bisag unsaon nimo, bisan pag mubalintong ka, unsa pa imong gibuhat diha para masalbar ba na inyong relasyon. Murag wala na gyud, murag wala na kay mahimo. Ngano man siya, ngano man gadagandagan. Oo, diba? So murag lisod na gyud kayo. So imuhan na lang gyud siyang i-let go, bisan og gihigugma pa na nimo ng tawhanan na, oo. Kung naa kay higayon o kung naa mo higayon mga ka-vibes no, nga makastriya sa usa ka tawo nga imong gibuhian sa imong kinabuhi, bisan gihigugma pa na nimo siya, unsa man ang imong isulti? What would you say sa usa sa mga solid listeners diha no? Unsa man inyong isulti? Unsa inyong ikasulti? Milak. So don't go away mga ka-vibes no, guys. Ato ang later atong hisgutan kung anong adunay mga tao nga dili nato makalimtan bisag humana ang istorya. Ay, ug nganong usahay ang pinakatinuod nga gugma dili makita sa pagpabilin kundi sa pagbiya nga puno sa respeto, pag-ampo ug pagmahal. Oh, diri lang na hasa Pukaw na Vibe with DJ Chabelle, only here on your home of Good Vibes Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
3: Where are you? It's been a little while.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.
2: Yes, once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Time check is 7:08 in the morning. Alas, hiti na yun sa kabuntago, no? Marag na nagsugun na, oh. Gani, init na yun, no? Nag-init-init na yun. Yes, yes, yes. So once again, ha, shout out sa atong mga solid listeners no nga always nagapaminaw sa Vibe 105.5 FM, especially ni DJ Chabel sa sayong kabuntagon, di ba? Sa'yo na, ano ba, nilagay magtimaan na, magtimaan na, you know? Especially na kung mga friendship out there, shout out to you guys. My Morning Stars friends, my Power Pop Girls friends, mga Maringa, Maring. Diba? Good morning, good morning. Shout out to you guys. So, ka-vibe, no? Usahay. Kanang dili kanunay. Ang pinakasakit kay kanang, pinakasakit, usahay kay ang pinakasakit ko, no? Kanang pag-adjust sa imong kinabuhi nga wala na siya. Kanang naanad kang permis yung ka-chat niya, karit nga, wala na lang. Wala na. Murag na ay libre nga. Murag na ay libre nga sakit nga. Wala, wala'y resita. Kinsa diri ang nagingon nga mag-move on ako. Pero, kabalo gihapon sa tananiya mga updates. Kaya ba ako ani? Naabay listeners diri nga nag-delete sa inyong mga pictures. Unya, gibalik ra pod og download pagkahuman. Ay nga, nasan ko? Oo. Kung di may screenshot, bitaw may screenshot or kaya bitaw, di ba? Na yung mga cellphone, biya kaya na yung mga recently deleted, ha? At ibalik nag-delete. Sus pag-ugma, kaya na, ito sa recently deleted o kaya i-restore. Oo. I-restore. So mga ka-vibe, no? Nanata sa ato ang... di po maingot nga last part. Kaya wala pa man tamo man. Oo. Murag daghan na dyan na ito. Diri, ng kanang naka... nakahinumdum sa usa ka tawo nga kaning adtong importante kaayo sa atong kinabuhi. Nahinumduman na ba ni mo siya? Do you remember him or her? Ako always. So mga ka-vibe ha, dili tanan nga istorya, gitaga na nga magkadayon. Not all. Kaysa tinuod lang no, adunay mga tao nga muabot sa atong higugma. Kinabuhi aron higugmaon nato, apan dili tanan nila gituyo nga magpabili na hangtod sa katapusan. Oo, diba? Dumating lang siya para, unsa na, para to learn your lesson, mga ingana. Kan bitong, para sagi ka ng, kamo duge ka ng niabot lang siya, niya, pila na mo katuig, pila na mo katuig, hangtod ka ng, murag, gipulihan lang ka sa kanang 2 months or 3 months lang niya nga nailhan. Agay. Sa kita na, no, mo na, you're not made for each other. Agay. Oo. Diba? Mga kabab, sa kita na, no, kanang ang uban mo abot aron tuluan ta unsa ang gugma. Oo. Diba? Ang uban aron tuluan ta usaon pagbangon human sa kasakit o galipay. So ang mga tao, nating mga tao nung adili, yun na ito makalimtan na. Bisat pag human na ang inyohang love story, human na. Aduna yung mga tao nga dili, yun na ito makalimtan. Oo, syempre, naagyod. Dili tungod kay gusto pa nato silang balikan ha. Kung dili tungod kay aduna yung parte sa atong ginabuhi, nga kanang ilang natandog. Natandog, oo. Na sila ka ng they leave a mark ba? Unsa they leave a mark on sila ka ng murag remembrance nga gipabili na sa imong life, sa imong kasing-kasing, whether lesson ba na, or kanang mga basta kay mga lessons, murag sila ang nahimong leksyon ba nga nahimong pahinumdom nimo nung ug usahay nahimong rason nganong mas lig-on na ta karon kaysa sa una. Mm-mm. Oh, ang tinuon nga gugma, dili pirmi ang pag hold on, baby, hold on. Hold on, baby. Hold on. Oh, sa mga ka-vibes, sa una siguro, atong una-una nga, kung tinuon ang gugma, no, kinahanglan yun ta magpabilin sa usa ka tawo. Kinahanglan yun nga ka nang magkadayon yun ta. Dapat kita ang forever. Sa muta ka ng first love o first uyab ni mo, dapat tayo talaga ang tinaghana sa isa't isa. Dapat forever tayo together till death do us part. Ah! Pero sometimes, dili imang yud ingana. Oo, dili imang yud sa tanan panahon. Murag, may naman yung circumstance. Wow!
3: Wow naman!
2: Naman yung mga wow. Ingana, ano nga ka na, wow. Kinsa ay muhang first love. Maunag yun na siya, hangtod. Mauhihim mo ang nauyab, na asawa, na mo, basta na yung banas. Mga ka muna yun forever. Pero nag-iuban nga, dili yun. Oo, sa first love, wala. Nagbuwag mo, ana. Oo, dili mang yun tanan. Not all of it. Diba? Pero sa paglabay sa panahon, no, atong masabtan nga usahay ang tinuon nga gugma, dili jud ka nang makita na to sa kanang imuhang pagkupot sa usa ka tawo, diba? Mas makita kinino sa respeto, sa mga pag-ampo para sa ilahang kalipay ug sa pagdawat nga dili tanan nga atong gihigugma mahimong ato hangtod sa katapusan. Oo, dili mang gyud tanan usahay unsa moto akong giingon ganiyan, no, nga people come and go, o dili siya para sa imuha, basta hindi para ka sa ako, ah! Oo, dili ka para sa iya, ha? Para sa ako, kapagita lang ko, o, na ako diri, every Mondays to Fridays sa Vibe 105.5 FM, dali na mo, ha? pila lang, kung saon, oo, kung tinuod ang gugma, no, sa usa ka tawo, dili ni mo gusto nga mag-antosiya, dili ni mo siya gusto nga masakitan, o. O gusahay, bisan ikaw ang masakitan, imo siyang palakon, no, kung mao ka na ang makahatag o kalipay o kalinaw niya. Diba? Yan ang ingana nga para, bisag love ni mo na siya, bisag ikaw na lang ang masakitan, o. Bahalag sakit sa imuhang part, basta kay nalipay ka nga kanang nga happy na siya, nga naana siya, peace of mind. Oo. Samot, ipaubaya na yun mo siya bitaw. Agay! Oo. Pinapaubaya. Ikaw na ba, ang tingog ni mo, pinapaubaya. Ano mo na yung tingog? O nibalis, amada pa nung akong amiga? Oo. Ano mo na tingog ni Moira? Nga hangin. Hangin, rama na, oy. Oo. Hangin mo din ang tingog ni Moira. Ano yun? Dito mo siya tingog. Kaya ka nang, nga lagi ka nang bugnaw. Nga ka nang, na yung pagkahagod-hagod. Nga, basta kay lami siya paminamon sa dunggan. Oo. Nga ihang mga kanta, sakit pag yod. Tuwa na. Diba? Bugnaw yung tingog. Sakit pag yod. Pertip yung sakit ang mga lyrics. Nga mura grabe, nga mura basta. Mm-mm. Kanang mga ingana, malaya ka na. Malaya. Oo. So nga ka-vibe, no, kung naamang gani ka karon nga naglisod kag pagdawat sa usa ka goodbye. Hinumdumiha nga dili tanan pagkawala. Oo. Kapakyasa na dili tanan panamilit kasakit ang dala. Usahay nagdala usab gini, huwag ka na pagtubo, yes, growth, kusog, oga, bagong pagsugad, yes, a new beginnings. Oo, syempre na among ginay og na ay ending, o na among ginay new beginnings og na ay mawala, naaman na siya, naamay mo abot, ingana baya na. Oo, pag naing nawala sa atua, naay mo abot, naagyod na, inganagyod na siya. It's a cycle. Ah, diba? O, usahay ang pagkatinuod nga, I love you. Dili ang pag-ingon nga magpabilin ko. Kundili ang pag-ingon nga palakunti ka, bisan, masakitan na ko. Oo, dili tanan gugma, gituyo nga magkadayon mo. Apan ang matagtinuod nga gugma, adunay leksyon nga magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen! Oo, so ka-vibe ha, kung aduna, kung aduna mo isa kabutang, nga gusto na kong iniyong mahinumduman karong adlaw. Ang tinuod nga gugma dili masukod kung pila ka dugay kamo nagkauban, pila mo ka years. Oo. Usahay masukod kini kung unsa ni unsa kadako ang imuhang respeto ug pagmahal anang tawhan bisan na sa panahon sa kanang mga kalisod. O kung aduna kay usa ka tawo ang imong kinahanglan biyaan, ayaw huna-huna ang napildi ka. Tingali, nahigugma lang dyan ka o tinuod. Pero imuha lang dyan siyang gilet go. Kaya syempre, mas gusto ni mo nga kanang mugrow siya in her or his her or his own way. Oo. Oo. So, ka vibe ha? Oh. Don't go away. Syempre, mabalik pa ba sa Dude It's from Bell. Only here on your home of good vibes by 105.5 FM. Feel the vibe.

0: 105.5.
1: Yeah. Yes, once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Chappelle. Orag rush hour na gud no. Orag daghan na dito mga estudyante nga nang labay. Nang labay ba? Naabi ni labay. Siyempre nagsakay og tricycle. So mga estudyante diha, ha? Tarong ta sa ato ang pag-eskwala, ha? Once again, no shout out sa ato ang mga drivers diha, no? Ato ang mga tricycle drivers, jeepney drivers, sa tanan na mga drivers diha, no? While nag-kwan sila mga pasahero, nag-hatod sila mga pasahero, namino sila sa Vibe 105.5 FM ni DJ Chappelle. Shout out sa itong mga, syempre itong mga solid listeners, no, nga nagpamino sila mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay di, ha? Yes, good morning ninyo guys. Nakapamahaw na ba mo? Nakapangapi na ba mo? Oo, nakadigamo na ba mo? Oo, diba? Ako murag, humana. So bumalik tayo. So once again, ha, mga ka-vibes, no, ato ang gihisgutan karong buntaga, nganong ang goodbye usahay mo ang pinakatinuod nga I love you. So mga ka-vibe, kung adunay usa ka butang, excuse me po, to na lagi. Kung unsa usa ka butang nga lisudawaton sa gugma, maugid tali ang kanang manamilit ba daw ka nang mo let go, ka nang ingan. Guys, I can't. Oo. Kung walay tawo nga musulod sa usa ka relasyon nga nagdamgo nga magbulag ra sa katapusan. O wala man gyud naman gyud nang unexpected. Murag, wala gyud wa ka magdahumbang nga magbuwag di ay mo kay abihan nimo ug kamo na gyud forever. Oh, sana all sila forever. Diba? So, kanang wala ka mag-expect ba nga ito pala ang mangyayari ang dapat na mangyari, ha? So, mga ka-vibes, sana ako'y advice, na-advise si DJ Chappelle, no? Dili tanan na nga pagbiya kapakyasan, no? Usahay kung aduhon na yung matapos nga relasyon at unahunaon nga kanang napildita nga nasayang ang panahon, nga napakyas ang gugma, sayang tanan na imong effort, tanan support and everything that you did for love, for the love of that person, sana all. Apan mga ka-vibe, no, dili tanan na nga pagbulag kapakyasan, ha? Ang uban nga relasyon na human aron tuluan ta og leksyon nga dili na tong makatunan kung nagpabilin pataan ang tawhana. Diba? Ganun yun. Amo na timan igyo na ninyo. Yung nga dili tanan yun nga pagbulag means ka na nga napakyas ka. Oh, maybe ang kuha lang yun na is which is gituluan ka. Just a lesson na. A lesson to learn. So ikaduhano, ayaw ipugos ang dili na gusto nga mo pabilin. Ayaw nagpugsa. Oo, dili na nato pugsun kay sakit na. Saon. Kung adunay tao nga gusto nang mo let go, mulakaw, mo buwag na sa usa ka relasyon, ayaw pugsa. Ayaw ilaban ang usa ka relasyon ng ikaw na lang ang nakig-away para ni ini. Ay, kay ang gugma dili kinahanglan pugson ang tin-

0: nuod nga gugma kanang pinili matag adlaw, dili pinaagi sa pagpugong. Yung pinili ka araw-araw, di ba motok ng gingon pag niagi, nga love is not just a feeling, love is also a choice. Choice to stay, choice nga imuha siyang gipili, adlaw-adlaw, matag-adlaw. Bisag-unsa pa ang mga kasakit, mga tanan sacrifices. Pero lamig yun na, no? Kanang inyo yung istoryaan, bitaw, nganyo ha, mga problema sa usag-usa. And in the end of the day, you still choose it each other. O, mas pinili niyo ang usag-usa. Lamig ako na yung ano. Sana, ikatulo, dili ni mo kinahanglan o closure sa tanang butang. Usahay, no, maghulat og explanation sa usa ka tawo, maghulat ta og tubag o nganong nahitabo ni, nganong mauni, nganong ngana man, o maghulat ta og closure. Pero usahay ang closure dili kanang gikan sa ilang gisulti. Ang closure makita kung dawaton na nato ang nahuman na gyud nga usa ka chapter sa atong kinabuhi. Oo, dili ko nung kinahanglan. Mga bitaw ng uban nga murag, dili na need nila og closure. Bisan pagka ng tawhana, ganahan og closure niya. Ikaw murag, dili na, oy, no need na. No need na nga mag-closure. Kaya mauna to, nahuman na ta, gidawat na nako, nahuman na ta. Wala na, dili na ko kinahanglan mo balik pa. Oo, na ay nag-ingon ako, ana. Oo, giingnan dyan ko ni... May nagsabi sa akin niya nung nakaraan. Oo, naingon siya nga. Ang lucky ko no is, actually, ang babae na siya uyab, naka-let go na, naka-uyab na siya. And then, ang happy na good siya sa iyahang ko niya. Karoon ang iyahang ex. Ang iyahang ex, which is, naanagod po yung uyab ang iyahang. Nanaputali mo nag-uyab ang, pero, ang, basta ang dami. Di na lang ko mag-tell. Pero, mo chat ang ex niya. And then, kani si ang ex nga lalaki, dugay na kaayo silang nagabuwag. Gusto ang ex nga lalaki og kanang closure. Unya, ang babaeng kung anong mag-close, kay, wala ko na sila eh, kanang saktong, kanang nagbuwag sila bitaw. Wala, basta, dili ko no, murag ko ano ilang. So, murag ang huna-huna, tingalihang ton sa laki karon bisag nanay, uyab ang babae, nga uyab paghihapon sila. Mo ba? Oo, basi mo yung huna-huna ba kayo? Wala sila closure, wala sila talong closure. Pero ang babae ni Ingon, naging ang babae niya nga, dili na ta kinahanglan nga mag-closure, dili na ta kinahanglan mag-istorya. Kaya mauna to, humana ang chapter sa ato ang relasyon. Wala na, dili na ta magbalik, wala na kita. O dili na pud ko no ang babae. O, wala na ka, nakalit go na ko, humana ko, happy na siya. O kinsa ang naasaya ang kinabuhi karon. And kading bayhana, nahimo siya ang ninang sa akong anak. And katong lucky, mao ang pama sa akong anak. Hoy! Di ba? Unsaon? Oo. Nagchika-chika kami nung nakaraan. So, maon na to siya, no? Dili tanan kinahanglan og closure. So, ikaw pat, ayaw himu ang silot ang paghinumdum. Okay ra nga makahinumduman ni mo sila. Okay ra nga mingawon ka usahay. Naamo gid nga nga mingawon ka sa usa ka tawo, no? Especially sa mga memories. Happy memories nga iyang gihatag nimo. Og sa mga especially pud nabo sa mahinumduman pud mo mga sakit nga memories nga iyang ihatag nimo. Oo, inga na man happiness and mga sakitness. Unsa-unsa sakitness na di nga na. Okay ra nga mo pahiyom ka sa mga times nga kanang mga mahinumduman ni mo kanyang mga handumanan. Kano mga iba, kanakay ma hinumduman bitaw. Kano bitang, while you remember the days, you reminisce the days that you are together, you smile a little bit. Kano yung ano, bitaw ko, anong katawaan na lang yun mo ang mga nahitabo sa una. Ingani, day ko, no? Kano mga ingana ka. Kano makakuan mo, hala, ingani, di ko sa una. Hala, ingana mag-ko. Ano makahinuklog ka ba niya? Masay kayo mga funny moments, bitaw, funny moments kaya na siya. Kanang sa una, murag, kuan pa siya nimo niya karon kay murag funny moments na lang siya di ba makahinumdum ka ba niya dili man kinahanglan yun nga kalimtan ang usa ka tawo no aron maka move on daw ka aron maka move on usahay nga ang kinahanglan lang kay dawato na dagaw dawato na to nga party sila sa imuhang kagahapon na apan dili na sila ang imuhang karon oh di ba they're just a part of the past but not in the present and not also in the future. Aha! Ikalima, pilia ang imuhang kalinaw. So mga ka-vibe, no, kung ang pagpabilin sa usa ka relasyon mo ay hinungdan sa imuhang kakapoy, kasakit, o kasakit, tanandanan, o pagkawala sa imong kaugalingon, ayaw kahalok o pagbiya. Biyain na gina siya. Oo. Grabe na gina kayo. Biyain na na! Kaya usahay ang pinaka maisog nga desisyon na dili ang pagpabilin kundili ang pagbiya palayo aron maluwas ang imong kaugalingon na save yourself. Mo nang pahawa niya. You have to save yourself. Okay, murag, di na ni mao. Mo nang iligtas. Iligtas natin ang ating sarili sa kapahamakan. Hoy! Hala, kapahamakan. Hala. Iligtas natin na oh, sa mga gakuan di ano, sa mga nasakita na diha. Kaya murag, grabe nagyud ang kakapoy, kasakit. Murag, wala nagyud respeto. Murag, wala na pagkay time sa imuhang kaugalingon. Sa imuhang buhaton, save yourself. Iligtas niyo ang inyong sarili. Umalis na kayo sa relasyon na hindi healthy para sa inyo. Lumayo na kayo sa taong yan. Kasi hindi yan para sa iyo. Baka para sa akin yan. Unsaon? Ala, kaniha. So, mga ka-vibe, no, ang pagbiya sa usa ka tao, dili pasabot nga wala na ni muna siya higugma. Usahay, higugma ni mo siya pag-ayo. Muna nga, imong gidawat, imong na lang gidawat nga dili na kamu ang angay mag-uban. O, imong na lang yung gidawat-dawat. Muna siya nga, dawat-dawat na lang tariling dapita, ha? Oo. Muna siya yung nga, tanggapin na lang natin nga na dili na lang yung taman. Talagang ano lang tayo sa kanta pa. Pinagtagpo pero di tinadhana. Uy, saan? So mga ka-vibes, no? My final advice. Kung naaman kay goodbye nga wala pagi hapon ni mo madawat hantod karon, no? Ayaw pagdali sa imuhang kaugalingon, hatagi og panahon ang imong kasing-kasing nga mamaayo nga muhil siya. Ayaw pagdali-dali. Siyempre, it takes time ba ya, no, nga muhil sa paghil sa usa ka relasyon, especially kanang tawhana na pag let go ni mo imo pa siyang gihigugma. Siyempre, inanay gud na siya. O, dili na ka ng diha-diha dayon, ha. Dili pud kinahanglan magdali. Kaya siyempre, kuan man na siya, it takes time. So, kuan lang good, one step at a time. Nga na siya mga ka-vibes. Kay ang samad, dili mang good na siya mawala dayon. Diba? Siyempre, masamad ka, mawala ba dayon? Dayon. Kinahanga pa ba na siya mo heal? Oo, hantod ka ng, mukuan na dyan siya, ka ng mo-close ang one. Mukatol na siya ka, mukugan. Ano naman na siya? Dili kay mawala dayon ang samad. Nga na, kaya ang sama dili gud na siya mawala. Apan matag adlaw ang imong gipili nga mubangon mo padayon og mabuhi nga kakusog nga wala nimo na matikdi. Sana all. So mga ka-vibe, usahay ang pagbiya dili paghunong sa paghigugma. Usahay kini ang mao ang pinaka lesson nga paagi, lisod nga paagi sa paghigugma. Ang tinuod nga gugma, dili kanunay magpabilin, apan kanunay kining magbilin og leksyon nga makatabang nato, no, sa pagdako og pagligon. So mga ka-vibe, kung nga doon na tayo tao nga imo nga gibiyaan, bisag higugma na nimo siya, ayaw huna-huna agyod nga napildi ka kay usahay. Ang pinaka-isog nga pagbuhat sa gugma mo, ang pagdawat nga dili tanan, imong gihigugma, mahimong atua. Not all. Ug hinumdumi ang matag goodbye nagdala usab ug bag-ong hello nga nagulat sa hustong panahon, di ba? Ug naay goodbye, naay hello. Oh, di ba nga na man na I love you goodbye. Naapoy hello nga na man mo abot man na siya at the right time, at the right place. Ug a right nga person. Karon kuan pa, we had the right love at the wrong time. Maunang nag I love you goodbye. sunod pohon-pohon moabot na yun na nga. Ko ana jud na siya kanang imuha na gyud o nga kamo na gyud forever together till death do you part. sa mga ka-vibe ha, padayon lang. Padayon. Ang imong kasing-kasing mamaayo ra gyud na sa hustong panahon. Yes, mga ka-vibes ha. Don't forget to follow our social media accounts sa Vibe 105.5 FM, especially sa itong Facebook account, Instagram, and also TikTok. Follow guys for more updates sa atong mga kalihukan na diri sa Vibe 105.5 FM. And also, please do follow DJ Shabal also sa akong Facebook account. Yes, don't forget to follow me so that I will follow you also. yes. So don't go away mga ka-vibes. Mabalik pa si DJ Shabal later. Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
1: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.

what I mean?

Yes, damo na mugid nga salamat wa na kita sang oras tanalit sa mga palangga kadto na sa pinakalapit nga butika kag pharmacy. Yes, sa mga taga Negros, mga taga Bacolod, damo gid nga salamat. Amigo!